0: 105.7.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
5: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Baybaya nga kuwa nguya ba? Ako ang gikuyog sa mo ang balay. Paray pa ila-ilaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na ako ang hinampag.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng opinion buyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila pa ka manghaplas po?
6: Juan, isa ay bunta, gusto ay ito hapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, oil.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Kakyut ni maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki. Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tiggama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol ni ini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini, mga higala. Dili kagyod matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit, unuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag English na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite, gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot, na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao, ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katul kini inig magabi didto na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini pinaagi sa direktang skin to skin contact. Kana kanang saghid-saghid, makatakod gyud na tingala ka nga ala nasaghiran ramang kuni ko anong ngatul naman ko unsa may hinungdan ni ini. Ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba ka na nato nga ato ng masinatian? Unsay ang yanimong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan. Sa mga tiguang, manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang punani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inigkahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na, hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang bun-i baga na kaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yod ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya kapi, nagubag ay ang ulo. Ang hadlok ay kuba. Ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. Tumamoto nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po layo. Dapat na kung tutuloy na ibukol ba. Nag-try ko sa Yaki no, capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay Kuya sa inyong produkto.
2: CHIKI Yaki. Ow! the best of me.
0: Uy, ni mga higala, wala na kay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo'y mga pangutana, aduna ka mo'y mga suhestyon, ayaw ka mo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya sa ara nang nanabak na paging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kabotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Nga simuhot ako di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, palihugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, garter na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare, mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na ginyang, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Gitagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuhan ni Trey, pag-condition ni Salawas, pre. Aray, siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, tingin ni Trey, kaya mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. So, yeah, kaya, pagkabuntag yan to, aray ko, aray, siya, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Farm

0: sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sitio Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Kakyut ni maoy!
2: Joy FM! You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
3: Kung sige gamit mong haplas.
2: Yes,
1: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may korta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
6: Duwa ka pad lang ang yung
5: ginom? Duwa ka pad, wala na lang kaya wala may korta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imo mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpanigarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na og undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og butabungol na lang? Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ra man gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kaya ang tinuod, mas grabe man ang ihatag ng balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap o second-hand nga smoke. Kaya apil tong sakit sa mga smoker, ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti, nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nag-aawhag ka rin mo nga undangin na ka na. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo, gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dun ni diabetes? Unya, wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani unya, sige pag-iap kag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man makasirkular pag-ayo ang dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level, ni saka na pud muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga pilion nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay moingon ka, akong doktor gani, wa man gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imuhang maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus herbal capsule dako usab kayo mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol lang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na kana. Og dagan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na kana sa Serpentina Plus herbal capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus herbal capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus herbal capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Wala mga higala nga kung doon na kayo pangutana, ayaw yun o kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng ugnuni na buyang daw.
1: Tapos?
3: Ya, abong i-hapla sa nauga naman po.
1: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
1: Kung sige gamitin mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang nagkigistorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
8: Masang ipatik mo saya?
7: Ganado. Nga pag kauman, dito, tingnan na rin niya, ito naman, murag nalain naman ni mo ko andron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, kaya kung saan nang tingin ako ganado pre, testing ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igu na maghikap. Oya, kaya kung pagkabuntag yan to, ako na, aray, kaya ka, pre, salamat kay pre. Ako kay pasalamat ni Marini mo yung nadiligan ng bulat mo.
9: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, itingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad, okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Ano po?
3: Eh, morobi na mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, polio ko.
4: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Joy FM! Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7.

0: Ang atong programa gidalit sa Yakel Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yakel Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yakel Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yakel Baby Soap, Yakel Beauty Soap, Yakel Herbal Capsule, at syempre ang Coffee Yakel 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yakel Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular bagid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na ra kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapikto ni ini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas ni ini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Motong giingon nako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapakusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay tsansa mataptaniini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki. Pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source ni ini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay o Yakel Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, o haplasi ka na o Yakel Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yakel Herbal Capsule, ubanan o pagpanghapla sa Yakel Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yakel Herbal Capsule.
1: Imo ang banak daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Sige, pahidan lang niyo ko na wala. Yakel Capsule.
1: O sa yung gipahid?
2: Yakel Oil.
1: Mga kapila lang po siya nito marog Yakel.
2: 2 weeks na.
1: Wala siya mo sugbat utro. Sugat nakainom Yakel na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi na kaayo para sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yakel Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuon na. Ako waspan ba? Nagtumasya ng kuan, Yakel Herbal Capsule. Nga karon, arang-arang naman, ulit ano may ngawa.
4: Chiki Yakel.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate, nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa ray akong papa, nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayuna.
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahay,
6: kung sige gamit mong haplas.
5: Yes,
4: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Maka

0: sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7 Joy FM.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
2: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil naroon pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling aragod ang success.
1: Bye, bye, bye, bye. Doon nga ba ito ka S ang success? Ambot niyo mo ba? Hinaadyo niyo mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gallon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na lang pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Inuod na ya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunod bita sa kamot na to.
1: Unsa ka itong mamimu ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
1: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, base gihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa dito ka kuan kay bro ni murot kag kalit naginilak na kuya nagulo ako ba nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang sisingan niya. Wa may 15 minutos kuan ang sakit ning wala kaning dagbaan ni eh. Pasalamat ko sa inyo kay ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning dutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lagod ko pirmi o kanayapi yung dahil matulog. Pagkakuan, gali lang mga anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI

0: Niinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy Enjoy!
5: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ngano po?
2: Eh, murug di naman ko kalakaw kundi ko kainom bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imo hantiin?
2: Ang imo hantiin ko.
3: Oo.
2: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo. Oh, oh.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinom-duman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy nga ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulalaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun doon ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang dautan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona, di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan-i mga higala, ha, Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatuntog ng hurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag gugundod sa akong liog. At ako na gusto mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, kasi ako Yaki Oil, nawala-wala na.
1: C-H-I-K-R-Yaki,
2: dinhi na lang ta ko to ba kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po'y katol-katol sa mga lawas ng ulit na buyang daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
3: Kung sige gamit mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Rizabelo, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa nila yung tabuan, ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang tanggo, lagi mong gulatong sige ko ka nang usahay. May lang ko mga juice, mga aslo, may labi ng mga soft drinks. Ay, nung kakong kutukuto, yung mga samara na kong kutukuto, di, teko capsule ni Yaki. Ang ngayon man po, sa tuloka capsule,
1: yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan di nata mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tebes taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kaadlaw ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia.

0: Suprema, Alfate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang ilog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko o Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw na usab mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan konyaki, o siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto, sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad, tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagbay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan, kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kung gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulati sa tiyan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man gyud nimo tubo. Sus kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon si ang lawas, tuan na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to. Busa purga kini, kung natural nga pagpurga, pakauna o bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas o maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing nako pagkahumagpang himasa, aplasan og yaki liniment oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mukusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buot usab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato nga text line, text gikan sa number 0910207369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisan na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko atakiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat jud kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243304. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala gyung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw o ini kagabi mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukhaon na kong anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kayo mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ang mutubag. Salamat kaayo, si Sita D.I.N.E. Mawagad naman medyo yung mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat o timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store. Mamier Masumpad Store. Mamvier Masumpad Store. Basok Store. Luna Store. Sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store. Sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy. Sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store. Sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store. Barangay San Pedro, Double J Store. Sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
5: Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Hoy, nak-nak. Unsa man ini kuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam? Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi naman ng inyo ha, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatake mo saya?
6: Ganado. Nga pag ikaw man, dito, tingala lang niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap. Oya, kaya ka pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat ni Mari, di mo yan nadiligan ng bulat ba?
2: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw
9: Every occasion is special and it deserves only

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ginom ko 3 times a day yung siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo ginom to?
0: 3 litra. Dahil nalang pa. Nalang pa.
2: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7 Joy
1: FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Floor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom mo ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon. Ayaw ka balaka sir, ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duha kapad lang ang yan,
7: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Matinood niya si Tuya kay makubang anak ko, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak kung sabon niya kaya tapos ipapitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun ang niyang kwa, no, mga nuka-nuka. Kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag. Kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kining mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas na kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayod nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Sus pastilan karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga basig di na mo agi pagkadalaga matigulang. Matured kaayo mang istorya. O di ba? O kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bitan na problema na siya pag mag 12 na daw siya, di na siya makakidi Yaki Vitamins. Unsa na daw ang iyang product? Oh, inato isunod nato ang kolon. Oh, Yaki teka, murag sa ba Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya mag-Kini Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dilig yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng gipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat niyo ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kaya akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya si punon kuya, dili pareha ka ni Adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni puti na gyud akong face. kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-9080892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po lang ako nga kutis, Kuya, plus nawala po ng talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang ganito, Mami Joy, mga minsay na taga na tapagtagad sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usupod mukhaon. Niya ka ng isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
2: Matagbong ka, sa imun ako, sa humalala sa maha, sa imun ako yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
4: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot ang bana. Kanang
1: di-amnesia, manggod
4: ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Disco Rewind! Rewind!

0: Ang lisyon sa imong tawhanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kumpare mga akong ipatistingkod. Natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh. Naka-sik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nga karon kay, siyempre na edad 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya.

0: kahit na panlawas, minahang na naman po niya kay Sintre na iyang asawa, iso na damit niya. Di karoon natin nga naman siya nga, pre. Rapid is ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkakadlaon na ba, kanang gusto niya muna, agyod. Pero huwag mo, ayun mo kang mag-relax ka, relax niya ba, di ako, mamurad, halos di naman mapalong, pre.
1: Masang ipatay ko masaya?
0: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marinel mo, pre.
2: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki, moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahapla. Ako mama, ang hangtod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga capsule, kaning ganado capsule. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado capsule, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado capsule, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.
7: Joy FM. Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM.
0: Disco Rewind. Rewind.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
2: Naa na punta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy, gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM! Disco Rewind! Rewind!

0: Basta Joy, enjoy!
1: Joy FM!
2: Ganahan ka?
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
4: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi naman ang inyo ha, huna-huna na na.
5: Kung saan ipatik niyo sa iya?
4: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ala isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya karo kag pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
1: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, Good June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Disco Rewind.
9: Ikaw na!

Sí.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy
2: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duwa ka pad. Na naayo.
5: Duwa kapad lang ang yan,
4: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Karagat, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Karagat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM!
10: Disco Rewind! Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano magod akong manghud sa, nagagwa siya, daghan kay sa pangos, dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian, ako po, buntis man ko, mapod akong ginhapla, ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasik, Yamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon na ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasulsuloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang na usab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rheuma, high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal lang kuwan ko yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako dito hotel, magsinakit sa lampakan. Karoon na wala na, kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Itong pagbuntis ko, hindi ako kapaplas sa Yaki Liniment Oil. Ang dali na nga itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
3: Mauka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: What a 5.7.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
1: Igalaw sa kamayang bundag rin yung tanan. Welcome ka na sa inyong dunumanon. Gini ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlong Lunes sa PEDSA sa isning buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa maadyong bundag nga na kanin yung tanan, welcome nga sa inyong dulumanon. O sa kamayong bundag nga na kanin nyo, ha. O siyempre sa atong mga tagapalamati karon, ining mga tagna atong ginahulad karon ang signal gikan usaba dito nga dapit sa may area sa northern na Mindanao. Pinagi sa atong mga kaubanan sa Joy FM Pangil Bay o ginuman sa may amihang bahin na dinhing islaha sa Mindanao sa may Joy FM Davao Oriental. Ato lamang hulaton ng ilang pag-sulod karong mga bundaga. Alang sa pag-hatag ganinyo ni ining mga pinakalaytas usap unya ng mga balita gikan ditong Davita. Sigala hangto da alas 6 kitang managuban kani sa adtong adromanon sa pag-asa ulog di sa adlaw natawhan karong adlaw malipayong selebrasyon nga na kaninyong tanan. Kung sa may kasaulugan karon pagpasalamat ha, sa atong labaw nga makagagahong sa bagong yugto, bagong adlaw nga iyang gigasa nganha kanimo. Igala dayon nga sa inyong tulumanon.

0: Igala dayon yun dahil kita sa inyong duluman noon. Siyempre, masalami ang background nato. Kalo na kita yung mga piskay ng mga kuwan, ano, sunata. Piskay apan makaamgo. Igala dayon yun dahil sa inyong duluman noon. Ugatang yung mga detalye ining ato mga headlines sa unya sa pagligid ni ining atong programa Karong Buntaga. Headline. Sa ng mga headlines sa Karong Buntaga. Headline. BNP nagkabadayon ganon sa investigasyon nga na sa pagpangluthang na po nga natala dito nga napita sa may pikit kutubato diin duha ka mag-uuma giluthang patay. Samtang duha usap kababayan no giluthang patay dito sa may Davao City. Samtang lain usap nga insidente sa shooting dito nga napita o kining law enforcement operation ginpadagayon sa itong mga otoridad dito napita sa may area sa Maguindanao del Norte. Taas nga leader sa BIFF Bongos sa faction na tiklo sa kapulisan. Headline. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga. Uy, kadto nga musuluray nga bagyo ano, bagyong Bobby mamahimo kuno tong super typhoon nga sama sa ginkusgon na sa bagyong Yolanda. Na ginatutukan karon sa State Weather Bureau. Headline. Samtang sa atong balitang international karong buntaga. Headline. Tulo ka mga yumaong o tulo ka anak sa mipanong si Ayatollah Ali Khamenei present sa iyang funeral prayer. Samtang pipila ka bahin sa Colorado, gikan sila ang fireworks display tungod sa bahad sa wildfire. Samtang Ukraine missile na pagan ang oil terminal sa Russia. Mga detalye ini unya sa atong pagbadayon, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko nag-inom, sir.
5: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar na karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang iyang kape.
6: Ah, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag matani mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong una-una.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, 14 minutos sumarami na bayang, alas 5 sa buntag ug salaray karon, alang sa atong mga balita karong buntaga. Una sa mga dudling sa atong mga balita karong buntag, alang sa atong balitang international. Napinagayin sa funeral prayer ang tulo ka mga anak sa kanhing mipanong Iranian leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Samtang libuan ka mga tao ang ugtaas ng mga opisyal mitambong sa funeral ceremony dito sa Tehran, Iran. Nasairan nga makita sa panagtigong si Mustafa Maysam o si Masoud Khamenei nga nag-aampo at tubangan sa kabaong sa ilang amahan sa dakong religious complex dito sa Tehran. Kapansin-pansin usap matod pa ang pagtambong sa usapa ka anak ni Ayatollah Ali nga si Mujtaba Khamenei nga gikonsidera nga taga-mana isip musunod nga Supreme Leader dito sa Iran. Kainong dumang napatay si Ayatollah Ali Khamenei, dungan ang pipila ka mga miyembro sa ilang pamilya human ang ginbiligay ng pagpamomba sa Estados Unidos o Israel na itong Pebrero 28. nga nagpasugod sa pipila ka semana ang giyera sa rehiyon na bag-o nakabato ning temporaryo nga tigil putukan. Samtang usa ka batang lawas sa lalaki ang nakaplagan sa mga otoridad sa Canal Saint Martin sa Paris sa France sa usa ka lugar nga sikat sa mga turista. Pagbuhay lamang isip sa swimming spot aron nga makalikay sa grabing kainit sa panahon. Sigon sa ilang otoridad naka-recover o na-recover ang patayang lawas na adong-adong Sabado sa Kadlawon. Napansin sa mga otoridad nga naghubag ang lawas sa maong patayang lalaki. Di mailhan nga pipila ka adlaw na kining anaa ilawom sa tubig. Wa usay nakitang matod pa pag ilan ini maong bigdima. Ginatayang anaa sa 25 hangtod 35 anyos sa mga lalaki. O kadaan pang ginaimbestigahan karon sa mga otoridad ang hinungdan sa iyang kamatayon. Pipila ka mga fireworks sa display ang temporaryong wa mahinayon dito sa may Colorado isip kabahin sa US Independence Day tungod sa bahad sa wildfire. Gikilambigitan kini sa mga dapit sa Colorado Springs, sa Douglas County, Arvada, Durango o Sevier. Gikabalakan nila ang makusog nga hangin o dry condition na dito sa maong lugar. Kanong rumang ni adtong Hunyo 27, adunay tulo ka mga bumbero ang namatay o duha ang naangol tungod sa halapad ng wildfire sa border sa Colorado o estado sa Utah. Samtang uhayng tudling sa atong balitang internasyonal, napagan sa missile sa Ukraine ang nagunang oil terminal sa Russia sa St. Petersburg City. Gikumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nasangpin nga pag-atake. Gihulagway pa sa Ukraine na President nga kini ang pinakaunang infrastructure nga naghatag gayon og dakong kita alang sa giyera dito sa Russia. Gawas pa niini, napagan usab sa Ukraine ang naval base sa nasod Russia. Alas 5.17 ang atong oras, samtang dinhing bahita sa nasud Pilipinas. Formal na ang pagasugdan karong adlaw sa Senado ang pagpungko isip impeachment court sa pagtaral batok ang Vice President Sara Duterte. Si Duterte ang pinakaunang vice presidente sa kasaysayan sa Pilipinas nga mag-utubang sa impeachment trial. At bangon niya ang upat ka articles of impeachment kung asa subay sa rule sa Senado nga kung ugaling usa ka articles of impeachment lang ang convicted na ang usa ka responded. Respondents sa ang di na ipadayon ang butuhan sa uban pang mga reklamo. Sa paspas nga pagka-istorya, gikinahanglan lamang ma-convict sa usa ka impeachment articles ang usa ka gitaral nga opisyal aron matangtang na sa iyang katungdanan. Samtang kalambigit nini, kapin na 6,300 ka mga tinunan sa PNP ang gipakatag karon na palibot sa Senado. Isip pa siguridad, dungan ang pagsugod sa impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Sigurong kang Philippine National Police and National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo kanaghanan sa mga gikonsiderang panagtigbom ang nakatutok karon na dito sa Senado. Nasayran nga aduna usay usa ka grupo nga nagplanong magpaligayon sa pagmarcha papaingon sa Senado gikan sa sigbit nga lugar hinungdan nga magdugang pat sila mga tinun-an. Bisan nga wa pay naaprubahang permit alang sa bisan unsang rally hangtod karong adlong Domingo, gikan na yon ni Asilo nga abli paghapon ang PNP NCRPO sa mga grupong gustong magpaligayon sa protesta basta pagasundon lamang ang hustong proseso. Alas 5:19. Samtang nagatuo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mas maayong tataw o mas madali ang proseso kung personal guno. Matubang si Vice President Sara Duterte sa impeachment court dito sa Senado. Sigon kang Presidente, mas maayong matod pa kung direkta nga mutubag ang akusado kaysa himuon kini sa iyang mga abogado. Bisan na tungod nga aduna kini sa kaugalingong nga mga opinyon. Kung siya matod pa ang anaa sa sitwasyon, sigon sa Presidente, mas piliyon masod ba niya nga muatubang o mutubaga sa mga pasangil, bisan nga tutol ang iyang mga abogado. Alas 5:19 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tuling sa atong mga balitang nasunod karong buntag, hisgutanan gihapon sa liderato ni PBBM. Pwedeng balibaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga akusasyon sa korupsyon batok nga to kanila. Gatagag doon sa Presidente nga walay kamaturan ang mga naratibong napakita nga siya ang mauhinungdan nga nagpaluyo ni ining mga anomalya sa gobyerno. gikan ayon sa presidente nga deep seated system of corruption ang matod pa maanomalya nga flood control projects nga una niya nga giya si Walat nga nasa iyang zona ni atong 2025. Kaya tagidood sa presidente nga kung siya ang pagpangutanon sa karon kung maulaw ba sila. Tubaga sa presidente, gikan na yun niya. Kawa siya ilabot na sa maong pangutana o nakatutukini nga na sa mga natungdan gayod ng mga opisyal nga mo'y responsable ni ining maong salaod. Tubaga ni Marcos sa panawagan nga pagpatangtangan ha kaniya. Giya tagagduot sa maong presidente nga nagalantad o nagasugod sa investigasyon sa mga pagpangawkaw o kung dili niya kinigihimo, wa matod pa kini maablihi sa karon. Alas 5:21 Philippine Standard Time, katong kilangkuban sa atong mga balitang international o nasunod karong buntaga. Higala sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong ihadaganin niyo human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, napahak na himala sa buwan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo dito
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, manaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya hakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasagot, sweetheart.
13: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
14: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng bayan!
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:24 Philippine Standard Time. Sa laray karon, alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Kamu pa dahil gyapong nga nagapalamati nga ni sa atong turmanon, ang Tinig ng Bayan. Live kitang madunggan sa garon sa atong mga sister station sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Atong nga pag-atimbayaon ang atong mga kaigsunan, mga silingan na dihang dapit sa maya area sa amihang bahin sa Mindanao, ingon man sa ulohang bahin sa Mindanao. No, maadyong bundag nganha ka ninyo. Samtang sa laray karon, alang sa atong mga balitang probinsyal, unaon tapaghagpat giling taho, gikan na dito nga dapit sa maya area sa Caraga Region ng hulog sa kamot sa nilugyanan sa balaod ang liba ka mga wanted persons humbahan na kini nalitag atol sa Manhunt Operation nga ginparegayon sa General Luna Municipal Police Station. Ang operasyon gamahin sa kampanya sa kabulisan aron mapatubag sa korte ang mga gipangita sa balaod. Ubos sa pagpanguna ni Police Captain Ariel Esperon, ang officer in charge sa General Luna Municipal Police Station, upat ka wanted person ang nasipaw sa nagkalainlaing operasyon sa barangay Suyangan. Ang mga dadakpan ang nagatubang sa kasong qualified theft, din tulo kanila ang adunay 8 ka kaso, samtang usa ang adunay 1 ka kaso sa maong kalapasan. Lain pa ang usa ka wanted person ang nadakpan atol sinausang manhunt operation sa General Luna Municipal Police Station o turi sa police unit sa barangay Consuelo. Ang maong suspect adunay kasong perjury ubos sa Article 183 sa Revised Penal Code. Nag-awhag usab ang General Luna Municipal Police Station sa publiko nga magpadayon sa paghatag og impormasyon kabahin sa mga wanted persons aron maasa mapadali ang pagbatuman sa balaod o ma-maintener ang kalinaw sa komunidad.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 atong oras sa dugang at tudling sa atong mga taho karong abun-

0: kaayuhan sa mga estudyante, magtutudlo og mga empleyado sa matag tunghaan. Dugang pa niini dako og tabang ang maong resolusyon na aron mapabilin ang kalinaw og makunhuran ang kabalaka sa mga estudyante, lakip na mga magtutudlo sa uban pang mga kawani sa matag institusyon. Kabahin ini naglaon sa Ebanghelisa nga maaprubahan sa komite ang maong resolusyon nga giawhag ang buhatan sa PNP o uban pang ahensya nga tumanon o gapalapdan pa ang pulis sa visibility sa ilang lalawigan aron mapanalipdan ang kaluwasan sa mga kabatanunan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras, Philippine Standard Time. Maditong bahina gyapon sa may area sang Northern Mindanao, nasipaw sa kabulisan ang 47 anyos nga lalaki sa barangay Bangahan, Pangantukan na Bukidnon, human kining nakuhaan og armas sa magazine og mga bala atol sa pagbatuman sa search and seizure operation sa PNP niadtong nakalabay nga adlaw. Ang dakpan ang gila lamang sa alias nga si Dongdong na dakpan sa inusang operasyon sa Provincial Intelligence sa Unit sa Police sa Provincial Police Office, Pangantukan Municipal Police Station o uban pang unit sa Bukidnon PNP. Gipatuman sa mga otoridad ang search and seizure warrant tungod sa giingong kalapasan sa Republic Act 10-0591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At sa operasyon, na-recover gikan si Pinoy Anan sa suspect ang usa ka M16A1 rifle, daghang magazine alang sa M16 caliber o .45 nga armas. Ingon man, gatusan kabala sa 5.56mm, 7.62mm o caliber .45 pistol. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa higala alas 5:26 sa Philippine Standard Time. Luksuhan takaroon ang taho gikan sa may area sang Davao, diin napatay nang napalgan ang usa ka lalaki sa basakan sa Bloc 7 San Isidro La Filipina, Tagum City kagahapong adlaw. Sumapag gituhuang na aksidente ang maong biktima sa basakan o milahos sa kasagbutan uban ang iyang gisakyang single motor sa giingong dapit niadtong nakalabay nga gabi o pagkabuntag na napalgan. Dugang pa niini, milunsad gilayon og imbestigasyon ng PNP sa mga insidente aron usab masayran ang identity niini nga maong biktima.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong tudling sa mga balita karong adlaw. Dugang atuling sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Diin na dito sa lohang bahin sa Mindanao, nasakmit sa PNP ang gibraban ng anaa sa 1.1 na milyon peso nga balor sa unprocessed mineral ores. At sa gimong anti-illegal mining operation, nasikop usab sa maong operasyon ang tulo ka mga individual sa Bloc 5 poblasyon na Mantikaw, Misamis Oriental ni Adong Adlong Sabado. Gilang tinakpan, pinaagi lamang sa mga alias nga si Jojo, 33 anyos, Ed, 32, o Gray, 25 anyos. Ang operasyon gipahigayon sa Mantikaw Municipal Police Station, uban ang Provincial Intelligence sa Unit o Task Force Kalikasan, pinaagi sa usa ka intelligence-driven checkpoint operation batok sa illegal nga mining. Sa pagkakaroon na nasa kustodiya sa Mantikaw Municipal Police Station ang tulo ka mga suspect alang sa hustong disposition. Samtang ang mga nakumpiskang ebidensya, itugyan sa Mines and Geosciences sa Bureau Region 10 alang sa angay nga pagproseso ni ining maong ebidensya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras, Philippine Standard Time. Balik kita human lamang ining pipila sa atong mga pahinungdo.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantong karo.
4: Ngano po?
3: Eh, marubi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imong hangtiin.
3: Ang imong hangtiin.
4: Oo.
3: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang lactitis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo.

0: preguntas Tayaki y a mí.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:32 ang atong oras, sa ani-ana ang signal sa atong mga kaubanan atong dawaton kining unang report gikan sa may Davao area. MHO KTL miapil sa PCPN biannual meeting atol sa gipaligon nga primary health care. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental, si Kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Kaubang Erwin.
3: May apil ang Municipal Health Office sa KTL Primary Care Provider Network o PCPN 5 Biennial Meeting nga gipahingayon nitong Hulyo 3 uban sa mga kaabag nga lungsod sa Baganga ug Buston. Gipahingayon ang maong panagtigom aron mapalig-on ang primary health care pinagi sinusang pagpangulo og kolaborasyon sa mga miyembro sa Primary Care Provider Network. Gipasalamatan sa MHO KTL ang lokal nga government unit sa Baganga ubos sa pagpangulo ni Mayor Larry Taya sa pag-host sa maong kalihukan ingon man sa Department of Health alang sa padayon nga giya ug suporta sa pagpatuman sa mga programa sa PCPN. Sumala sa MHO KTL, pinaagi sa ligon nga pagtinabangay sa lokal nga panggamhanan o mga healthcare partners, padayon nilang mapalambo ang kalidad sa primary healthcare, mapauswag ang kahimtang sa panlawas sa katawhan o mapaduol ang dekalidad, accessible o people-centered nga serbisyo ngadto sa matag katelenyo. Gipasiug daw sab sa opisina ang pinaagi sa inuusang paningkamot, posible ang pagtukod o mas himsog o mas ligon ng mga komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Daghang salamat, Gabang Erwin Umadhay, gikan sa Joy FM Davao Oriental. Samtang sa Davao gihapon, marampusong nasikpaw sa Davao de Oro Police Provincial Office, pinagi sa Maragusan Municipal Police Station ang top 1 most wanted person sa lungsod o top 5 most wanted person sa probinsya atol sa usaka hiniusang manhunt operation nga gihimo sa Barangay Talian, Maragusan, Agusan o dito sa may Davao de Oro. Sa pamahayag sa Davao de Oro Police sa Provincial Office, nga ang pagsikop gipatuman sa mga personahe sa Maragusan Municipal Police Station uban ang koordinasyon sa lain-laing unit sa PNP. Nasikpaw ang akusado nga gilang si alias Alan. Subay sa warrant of arrest sa alang sa duha ka kasong statutory rape, diin walay girekomenda nga piyansa alang sa maong mga kaso. Nagpabiling ligon ang Davao de Oro Police sa Provincial Office sa ilang pasalig nga pakusga ng mga manhunt operation o sigraduhon nga mga wanted person na utawo ang dadong gayod at tubangan sa korte aron papatubagon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:35, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, adunay gipusil nga trabahante sa usa ka karenderiya dito sa may Digo City, partikular sa Del Pilar, Tirada Pass sa Digo City, kagahapong adlaw alas 12 sa udto. Hinoon daling nada sa baytambalan ng mga bidima o kumpirmadong stable na ang kahintang niini. Sa karon padayon pang ginasuda sa mga kapulisan ang motibo o pagtumbok niining salarin sa maong kremen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:35 Philippine Standard Time, sa mga dugang tudling pa sa atong mga taho karong buntaga dito nga dapita sa may Dabaw, no? Nagkadugo nga nagdagan ang usa ka babaye human kining gipusil sa Barangay Ubalde, Arcastillo, Agdao, Davao City kagahapong adlaw. Ang video nga nakuha, nakasakay pa ang babaye nga dunay igo sa tiil sa usa ka tricycle ay hakini nakuyapan. Sa laing video usaba, usa pa ka babaye ang naigo sa dughan samtang gitabangan sa duha ka minor. Matud pa sa impormasyon, nadala na sa baytambalan ang duha ka mga biktima.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:36 ang atong oras Filipina Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang nga tudling sa atong mga balita gikan sa lain-laing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Samtang atong lakbitan karon ang dugang taho dito nga dapita sa may area sang atong balikan karon ang area sang atong lakbitan karon ang taho gikan sa may area sang Barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: dito nga bahina sa may area sang barm. Sa gipaluga ang pamahayag sa universidad o kining hugtanong gikun dina sa Notre Dame University ang brutal nga pagpatay sa ilang part-time faculty member nga si Evangeline Pantorilla Abdullah nga nitabo ni adtong Hunyo 2 sa awang dato din sinsuat Maguindanao Davao del o dito sa may Maguindanao del Norte. Sa gipaluga ang pamahayag sa universidad gilagway nilang insidente isip usa ka walay saysay karon maldumal og mangilngig nga krimen. Sigon sa NDU si Abdullah ang nagtudlo isip part-time faculty sa College of Arts and Science Graduate School og ang iyang pagbanaw ang nakahatag gayud sa grabing kahisubo sa ginalibok ang komunidad sa maong tunghaan isip ilang kauban o gaingon man nga nausab mismo sa mga estudyante. Gihatagag doon sa universidad nga walay lugar ang maong mga hitabo nga sa katilingban hilabina sa mga institusyon nga pang-edukasyon. Sigon pa sa NDU nga mamahimong lisod makabot ang dekalidad nga edukasyon sa bangsa moro kung dili masiguro ang kaluwasang seguridad sa mga magtutudlo o magtutungha. Nanawagan na usab ang pamunuan sa universidad sa mga otoridad nga magpadigayon sa paswas makuti o tataw nga investigasyon aron dayon nga mapapatubag ang mga suspect niini nga baong gihimong krimen. Giawag usab sa NDU ang nasudnon og lokal nga pangamanan nga tubagon ang matud pa nagapadayon nga mga karahasan may kalambigitan sa mga tunghaan na dinhi sa nasuda Pilipinas. Sigon na sa maong pamahayag baguhay lamang mas o gikinahanglang mas magtinabangay sa lakang sa seguridad aron nga maprotektahan ang mga magtutulo, mga estudyante o mga institusyon nga pang-edukasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling karon sa atong mga taho gikan sa lain-laing parte sa Mindanao. Dito nga bahina sa may ulohang bahin sa Mindanao nalitag ang usa ka wanted person nga nagdala og 47,000 nga balor sa shabu human sa inusang puwersa sa kapulisan. Sa pagpanguna sa Iligan City Police Station 5 patrol sa gikasang operasyon na alas 9:30 ni atong adlong Sabado sa barangay Palaao sa may Iligan City. Subay sa report na dakpan na kini pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong pagpangawat o TEF nga gi-issue sa MTCC Branch 2 nga adunay girekomendang piyansa nga 6,000 pesos. Samtang ang pagdakupan nini na-recover gikan sa iyang bulsa ang usa ka pakete sa sigarilyo nga adunay sulod nga usa ka dako nga og 3 ka medium nga pakete sa ginordahang shabu nga nagtimbang sa kabin kung kulang 7 gramos nga balor 47,000 pesos. Sa pagkakaroon ng suspect, gi-detainan na nga na sa PNP. Samtang giandam na ang kaso, batok nga to kaniya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:40 na Philippine Standard Time. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga gikan dito gihapon sa may area sang northern na Mindanao gipatuman sa Sapad Municipal Police Station na ubos sa pagduma ni Police Lieutenant Jenny Pungasi ang officer in charge ang libreng sakay nga programa niadtong adlaw Sabado atol sa mobile patrol sa barangay poblasyon Sapad Lanao del Norte. Tumong sa programa ang paghatag og libreng sakay sa mga mulupyo isip tabang batok sa pagsaka sa presyo sa gasolina diin na usa kini kapamaagi nga mapalig-on ang ayong relasyon sa kabulisan ngadto sa mga katawhan og nanimuyo sa maong barangay og lungsod.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:40 ang atong oras. Atong balikan karon ang signal gikan na sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng
2: San Isidro, Davao Oriental, misugod na sa National Disaster Resilience Month. Atong siren karon ang report gikan kang Joy FM Davao Oriental na nasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Opisyal na gisugdan sa local government unit sa lungsod sa San Isidro, pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO ang kausaulugon sa National Disaster Resilience Month pinaagi sa motorcade libot sa lungsod o opening program nga gipahigayon sa Municipal Gym na itong Biyernes. Humban sa tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas, gipasiugda sa maong selebrasyon ang kaminungdanon sa andam nga pangandam, aktibong paglihok o pananghiusa sa tanang sektor aron makamugna o komunidad nga ligon batok sa mga kalamidad. Naghiusa sa kick-off motorcade ang kinalain ng ahensya sa gobyerno, emergency responders, mga volunteers o mga representante sa komunidad isip pagpakita sa ilang hiniusang suporta sa disaster preparedness o kaluwasan sa publiko. Nakip sa mitambong ang San Isidro Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, MDRMO responders, mga volunteer groups, mga kabalikat, Dreams, Celta o Siroc. Ingon man ang mga punong barangay o BDRMC Action Officers. Sa opening program, gipasiugda sa mga mamumulong ang importansya sa pagpangandam, disaster risk reduction o hiniusang responsibilidad sa tanang sektor sa pagpanalipod sa kinabuhi o ang hiniusang responsibilidad sa tanang sektor sa pagpanalipod sa kinabuhi ang laing peligro. Gikan rin sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.42 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Atong alakbitan karon ang taho gikan sa may area sa nga Bukidnon na palgang patay ang lawas sa magtiayon nga senior citizen nga hapit na nga madugda sulod sa ilang panimalay sa Proxete Barangay Palakapaw, Quezon, Bugidnon na doon nakalabay nga adlaw. Gila ang mga bitima sila alias sa Along, 64 anyos, o sa kamag-uma o ang iyang asawang si alias si Dada, 66 anyos, o pulos mulupyo sa maong dapit. Ang mga bitima ang nakiagong kini o sa Malpinosilan sa ilang kalawasan nga gituang nga mahinungdan sa ilang kamatayon. Na-recover sa team sa scene of the crime operative sa dito sa nitabuan sa krimen ang upat ka basiyo bala sa .45 nga pistola mato sa taho nga gipahigayon nga ocular inspection sa mga otoridad ngadto sa panimay sa maong nga magtiayon diin nahimutang kini sa elite nga dapit og way nakakita nga puwersado kining gisulod og walay posibilidad nga gitulis o kaha gikawatan tungod nga kumpleto usab ang mga gamit sa mga biktima. Sa kasabtangan, padayon pa ang ginahimong imbestigasyon kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.44 ang atong oras samtang dinhing bahina sa area sang Barm Region. Usa ka patayng lawas sa lalaki ang nakaplagan nga gilubong sa sitio Uda sa barangay Tagoranaw dito sa May Sultan de Malundong, Lanao del Sur. Human kining ma-report sa PNP bandang alas 11:55 sa buntag ni Adto kagahapong adlaw. Sigon sa report sa ka-concerned citizen nga kabanay usab sa biktima ang personal nga nag-adto sa Sultan de Malundong Municipal Police Station aron nga ipasayod ang matulpan na kalubong nga patayng lawas sa maong lugar. Dahil na sa nga may respondi ang kapulisan na dungan ang investigador aron ma-verifika ang maong impormasyon. Pagdangat sa dapit na kumpirma sa mga otoridad ang report nga dayong gipailawom sa seguridad ang crime scene. Sa pagdugot sa oga presensya sa mga kabanay sa biktima, gipaligayin ang pagkabkaba ni maong patayng lawas alauna 20 sa hapon. Gila sa mga kabanay ang patayng lawas nga siya Muslimen na Kalandada Palakala. Nasa hingkon ng panuigog, adunay asawag mag-umag residente sa barangay Talagyan, Puona, Bayabaw, Lanao del Sur. Sa ginpiligan ng investigasyon, nasairan sa report nga nawala si Pakala, human matulpa mawala sa barangay Kabasalan, Lumbayanagi, Lanao del Sur, ni adtong Hunyo 29 pa. Bilugo ang sa investigasyon nga ang motorsiklo sa biktima ang naunang nakaplagan nga giambanuna sa maong dapit kun asa nakaplagan usab ang iyang patayng lawas. Human nga mailhan ang maong patayng lawas dahil kining nga giada sa iyang pamilya aron nga malubong o gipalahom sa ritual o tradisyong Islam. Padayon pa ang follow-up operation karon sa PNP kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.45 ang atong oras Filipina Standard Time samtang dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga. Na sangpod ang nga sa armado nga panag-inkwento ang operasyon sa inyosang puwersa sa PNP o militar batukang Ismael Abubakar alias Commander Bungos ang chairman sa Bang Samora Islamic Freedom Fighter Bungos sa faction kadlawon na kagahapong adlaw sa sitio Tambak Barangay Kalsada dito sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Bandang alauna dia sa kadlawon diyang gipatuman sa mga operatiba sa Maguindanao del Sur Police sa Provincial Office sa kanabayang ang 601st Brigade sa 6th Infantry Division sa Philippine Army o mga tinunan sa PNP Special Action Force ang pagsarbi ni Warrant of Arrest batok sa maong suspetsado. At sa maong insidente, lakip si Abubakar sa top 1 most wanted person na sa level sa rehiyon sa BARM o provincial level sa Maguindanao del Sur. Unod, usaba matod pa ang iyang pangan sa DND-DILG Joint Order of Rewards sa alang sa lokal nga teroristang grupo nga adunay katumbas nga 3 million pesos nga pabuya. Sigon sa mga otoridad, napalibutan na sa tactical team sa ang dapit o gagiya. Manduan nga mutahan sa hapsay ang mga suspect human nga nagpailang nga mga puwersa sa gobyerno ang mga operatiba. Hinoon, matod pa, mibunlod kini sa iyang kalibre .45 nga pistola o nagpabuto batong sa mga otoridad. Hinungdan aron manimalo sa pagpabuto ang mga operatiba isip pagdepensa sa ilang kaugalingon. Na-recover usab sa nahitabuan sa insidente ang .45 nga pistola nga adunay magazine o tulo ka live ammunition o tulo ka basyo ini nga bala. Lagi ba sa mga gikatubang kaso ni Abu Bakar ang murder, frustrated murder, attempted murder, qualified direct assault, destructive arson nga gipasang-at nganha sa mga korte sa Maguindanao. Sigon sa mga otoridad, alamig ito sa ba ang BIFF bungos faction sa pipila ka mga pag-atake batok sa puwersa sa gobyerno o mga sibilyan na gipna ang pagpamanhig sa mga tinunan sa Philippine National Police sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur na itong Marso 2026. Para yun ang ginipinagayon ng investigasyon samtang ginaproseso sa Scene of the Crime Operatives o Sultan Gudarat Municipal Police Station ang lugar nga nahitabuan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:48 ang atong oras, Filipina Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga tao karong buntaga, nagpadigayon og kumanda visit si Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region. Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abesha sa nagunang unit sa PNP sa Bungaw, Tawi-Tawi. Niadtong nakalabay nga adlaw aron siguraduhon na ang kaandam disiplina og hapsay nga pagaduma sa mga gamit sa PNP. Sa iyang pagbisita sa Camp Alejandro Suarez, ginspeksyon ni Abesha ang mga nakumbiska o mga gitahang armas nga nailawom sa custody control, security documentation, accounting o final disposition system sa Tawi-Tawi Provincial Police Force Company. Sigon sa PRO Bar, tumong sa inspeksyon nga masiguro ang hapsay nga dokumentasyon, siguridad o pag-amping niining mga katigayunan sa gobyerno. Nagbarigayin usab sa Abesha sa Talk to Men. Dungan ang mga tinunan sa Philippine National Police Special Action Force o Municipal Police Officers. Sa iyang mensahe, giyawag niya ang kapulisan nga ipadayon nga himuon ang ilang katungdanan nga adunay integridad o profesionalismo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Oras sa Pilipinas, alas 5:49, wahing tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan din sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nasamsam sa mga otoridad ang kapina 3.17 million peso nga ginadudahang smuggle ng mga sigarilyo sa pagpadigayon ni inig operasyon sa barangay Apopong Jansan. Sigon sa PNP, gipadigayon sa Macar Macar Police Station ang operasyon pinaagi sa pagpatuman sa duha ka warrant o search warrant sa Poroka 13 Alcazar Lanton na barangay Apopong. May kalambigitan sa ginadudahang kalapasan ining balaod sa illegal nga pag-amping ining armas ang gibalugwa nga search warrant. Mga kontrabando o nakaplagan ang ginpadagayon nga sa ginpadagayon nga paghalughog. Na-recover sa mga otoridad ang 373 ka mga kahon o pakete sa Segreta Filter Rods nga lunay ginatayang nga balor nga 3.1 million peso. Gikumpirma usab sa Bureau of Customs nga sumagol ang nasangbit ng mga gamit. Na-resol usab sa operasyon ang 26 anyos nga live-in partner sa nagunang target sa maong operasyon nga si alias Jessica. Samtang padayon pa ang manhunt operation na batok nining target nga suspect nga nailhang si alias Ricky. Ginaandam na ang mga natundang kaso batok nining maong suspect tungod sa matod pa kalapasan nining Customs Modernization and Tariff Act kung Republic Act 10-8-63.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Aras 5:51, kato ang kilangkuban sa ato mga balitang probinsyal garong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Igala sa atong pagbalik mga balitang lokal, atong iyagyag ganin niyo human lamang inimpibila sa atong mga pahinomdom.
4: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
5: Hermosa Kojic, kanang wala akong bugas, kanang mga wak-uwat, kanang wala akong siya,
4: Iyan ang Hermosa Kodiak Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Mga member consumer owners, ang Cotelco dili korporasyon nga naghatag og kuryente. Kini usa ka kooperatiba nga gipanag-iyahan sa matag ordinaryong kotabatenyo nga miyembro niini. Busa giimbitar namo kamo sa pagtambong sa 42nd Annual General Membership Assembly karong Hulyo 12, 2026 nga himuon sa Dabasque, Provincial Capital sa Amas, Kidapawan City. Higayon aron mahibaw-an ninyo ang mga kalampusan sa atong kooperatiba, ang kahimtang sa serbisyo ug mga plano alang sa mas ligon ug mas hayag nga kaugmaon. Labaw sa tanan, kini ang panahon nga mapakita nato ang kusog sa Cotelco, nagagikan sa aktibong partisipasyon sa matag miyembro ug aron mas mamahimong makalingaw ang atong panagtigong, nag-andam usab ang Cotelco og daghang exciting raffle prizes. Mahimo kamong makadaog sa motorsiklo, appliances ug daghang consolation prizes. Busa ayaw kalimot, Hulyo 12, 2026 adlaw Domingo, ang annual general membership assembly sa inyong Cotelco. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.53 ang atong oras, Philippine Standard Time. Karong sayron ta mga development o mga panghitabog. Pinakalayta sa Didong Dabida sa May P. Palma area. Anak-anak-monitor ang atong mabdigong kauban. Si Tinig 11, June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Kaubang June!
6: Good morning! Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Pinayagan na agad na makauwi kagabi sa kanikanilang bahay ang mga residenteng nagsilikas mula sa Barangay Central Labas na sakop ng Kalayangan Municipality sa Special Geographic Area BARM matapos nang naipatupad ng matagumpay ang ceasefire na napagkasunduhan ng Moro Islamic Liberation Front Peace Mechanisms, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at lokal na pamahalaan. Ito nga ang napagkasunduan sa isinagawang peace mechanism at law enforcement upang matiyak na hindi na mauulit ang tensyon na sa isa ng dalawang armadong grupo sa nabanggit na lugar. Kabilang sa pagkasunduan ni na MILF CCCH member Abu Saima Hussein, Agile Team Site 1 Leader Nor Ali Alamada at Kadayangan Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Julito Gonzalez sa pangitulungan ng Kadayangan LGU ang paglalagay ng pansamantalang puwersang pansiguridad upang mapanatili ang kayusan at maiwasan ang pagsiklaba ng anumang panibagong karahasan. Dahil di pa isinimulan na kagabi ang pagpapauwi sa mga residenteng pansamantalang lumikas bunsod ng naganap na bakbakan na layong maibalik na sa normal ang pamumuhay ng mga mamamayan habang patuloy na binabantayan ng mga otoridad ng sitwasyon na habang patuloy ang pag-ipag-unayan ng MILF, PNP, AFP at Kadayangan LGU sa pagkabilang panig upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak na walang magaganap na anumang paglabag sa tigil putukan na napagkasunduhan. Una na rito ay naitala ang isang insidente kung saan isang individual na si alias Anwar ang pinagbabaril sa nabanggit na barangay at ito nga ay matapos na siya bumisita lamang sa kabilang purok at pauwi na siya at pababa sa motorsiklong sinakyan nang naghatid sa kanya nang ito'y nilatitan mula sa ng isang di nakilalang suspect at pinagbabaril na tinawahan sa iba't ibang bahagi ng katawan na ngayon ay nagpapatuloy pang nagpapagaling sa isang pagamutan. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Daghang salamat kaubang June Villasoto gikan sa May P. Palma area dinhi sa probinsya sa Cotabato. Sa dugang laray garon alang sa atong mga balita karong bundaga, alang sa atong dugang mga taho karong bundag di nagipapaligon karon sa provincial government ang kampanya niini nga na sa pagpakusog ganin ang pagbaligan sa provincial anti-drug abuse initiatives pinaagi sa PADAC sa Sharia sa pagbaligay nining anti-illegal drug campaign hilabi na sa lain-laing mga tunghaan dinhi sa lalawigan. Kabahin gining gibaligay nga drug symposium nga giduma usab sa padak sa Notre Dame of Mlang niadtong nakalabay nga adlaw Biyernes nga gisalmutan sa 335 ka mga estudyante ingon man ang pagpamahin nining o pagpamahin sa Integrated Provincial Health Office nining importante nga impormasyon kalambigit sa HIV o AIDS nga makadaot gayud nga na sa panlawas. Samtang 25 sabis ka magatutuldo sa nasangpin nga tunghaan ang MIPA Ilawom sa orientasyon sa drug-free workplace policy nga ginasulong sa national government. Samtang nga dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Patay ang duha ka mag-uma human kini nga gibanhigan o gipamusil sa duha ka wa mailhing sa Larin sa Purok o dito sa Street 75 bagong lote barangay poblasyon na Pigit Cotabato ni adtong nakalabay nga adlaw nga Biyernes karon padayon karon na ang imbestigasyon gayud sa PNP kilambigit ni ini nga maong insidente na ilhan sa PNP ang mga biktima si Badrudin Nunungan o Basnarin Medimbang Dracula parehong 27 anyos may asawag residente sa maong munisipyo. Subay sa naunang imbisigasyon, nag-angkas sa ang mga bigima sa usaka motorsiklo dihang kalit silang giyaduulan o gipasabwagan o bala nining duha ka mga suspect nga parehong nakasunob o gitong nga jacket. Human ang pagpamusil paspas nga mibsot ang mga sararin papaingon sa direksyon sa barangay Gligli sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Sigon sa PNP, usa sa mga bigima nga dunay gikatubang nga kasong frustrated murder o nakatakda matod pang isuhan sa warrant of arrest. Hinon pa rin pang inaimbestigahan sa mga otoridad kung may kinambigitan kini nga maong krimen ganha sa maong kaso sa maong bitima. Padayon pa ang hot pursuit operation o investigation gayon sa PNP kalambigit ni ining maong insidente.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Malampuson gayon nga gialunsad ang Brigada Taniman 2026 Environmental Protection and Watershed Conservation na Plant and Grow a Tree Program sa New Antique Elementary School sa Mlang, Cotabato. Sa ginpinagayon nga aktividad, ginaribo ang 275 ka mga punla o binhi ang natanom o napanagtaga. Lakip nini ang sa gatos kapunla sa kalamansi, 30 ka Japanese sweet potato, 30 ka Chinese pomelo, 20 ka iron bamboo, 30 ka makupa, 10 ka longkong lanzones, o 55 ka pakete nining buto o kining gikan na sa mga gulay. Tumong sa mga programa nga isulong ang pag-aamping sa kinaiyahan o konserbasyon sa watershed o pagpananom nining mga punuan o uban pang mga lagut mo na sa komunidad. Mitambong sa paglunsad ni ining maong aktividad ang provincial government, anaos abang local government unit sa Mlang, Department of Education, ang mga opisyal sa barangay, parent teacher association, o guban pang mga katambayayong sa programa. Usa sa mga giabida ni ining maong aktividad ang Adapt a Tree Initiative sa mga magtutungha sa grade 6 nga nagtumong mag-awhag nga na sa mga kabatanunan sa pag-amping ni ining maong punuan nga ilang na tanom.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Alas 5:59 ang atong oras, kadto ang gilangkuban sa atong unang hunata sa atong balitaan karong adlaw nga Lunes sa petsa sa ising buwan sa Hulyo tuig 2026.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Salamat sa inyong pag-uban ganin sa atong drumanon. O gadagang salamat sa inyong pagpanabandiga, paglantaw ganin sa atuang live. Kita matagbuntag ha, sa Joy FM 102.3. Pangitaan lamang ninyo sa inyong Facebook ng mga account. Pangitaan na ang Joy FM 102.3. O syempre, live usap kita karong madunggan nga na sa atong mga itsuong mga estasyon sa Joy FM Pangil Bay din ha, sa Northern Mindanao. O Joy FM Davao Oriental sa amihang bahin na din ha, sa Mindanao. Gikan din sa 102.3, Kidapawan na City. Gini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
5: Pagod. Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang ano na, parang silog ng manok.
8: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na nag-sakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental,
9: nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
10: Kaya ako ang isa, usupod mo kaon. Iyan ka ng isa, buyag ko patulog.
8: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
10: Mataagbong pa, sa imun ako, sa humala na pumahap, imun ako yaki.
8: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
10: Kasi vitamins, kanang sira.
9: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Gayod ko nung maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga-Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permidayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yung kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
12: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala dyan ko naglisod pagpanganak, wala dyan ko ipanuhot. Nga natugoy anak, maguwang duha kabuok, Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
11: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil, hasta Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
9: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang silog ng manok.
8: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
10: Kaya ako ang isa, usupod mo kaon. Kaya ka ng isa, buyag ko patulog.
8: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
10: Mataagbong pa, sa imun ako, sa humala na pumahap, imun ako yaki.
8: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
10: Kasi vitamins, kanang sira.
9: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Wa gayod ko nung maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga-Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permidayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yung kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
12: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala dyan ko naglisod pagpanganak, wala dyan ko ipanuhot. Nga natugoy anak, maguwang duha kabuok, Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
11: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil, hasta Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
9: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
13: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
14: Oo.
13: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duha ka pad. Na, naayo?
14: Duha ka pad lang yan, Gino?
13: Duha ka pad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
14: Oo.
13: Okay, man.
9: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
15: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
16: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM.
17: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
18: Tinig ng Bayan.
17: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
18: Tinig ng Bayan.
17: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig

0: Oras mga katinig, alas 6:08 na. Welcome sa ating programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Good morning, may buntag. Madayaw na timprano sa ating mga tigpaminaw sa maabot sa ating pagsibya karbuntaga. Adlaong Lunes mga katinig. Monday na po. Welcome, welcome sa itong programa hangtod alas 7. Kiniyang Tinig ng Bayan. Kauban, ang inyong mga katinig, kininyong katinig ka, Irwin Madhay, o siyempre, ang ako ang partner, karong buntaga. Good morning again, partner, and welcome back.
1: Talaga nga naman. good morning po mga katinig. Mm-hmm. Kamusta? Lunes karon partner.
0: Yes, Lunes.
1: Mga estudyante na to dara, lihok-lihok na.
0: Murag late naman, no? Para mubangon.
1: Late na mubangon.
0: Oo. Ayun,
1: so good morning po.
0: Next line na to para sa inyong mga mensahe, 0936-4200752. Nindot atong panahon karon. Pero ang nasud Guam, no, partner, o kaning Saipan, diya sa may Mariana Islands, no, mga katinig, gihagupit karon sa super typhoon na Bavi, no, mga katinig. Karong gikan gabi hangtod karong mga orasa mga kaisunan kining maong typhoon, no, nga ingon pa murag kakusog ni Kwan ni Yolanda, no, mga katinig, ang maong super typhoon mga kaisunan, og ingon sa pag-asa naagyapon sa gawas sa tuang Philippine Area of Responsibility o padayon nga ginamonitor sa maong ahensya mga katinig. O Hunyo 7 ugma, no, posibleng magsugod kini o epekto sa pipila ka bahin sa Pilipinas pinaagi sa kusog nga hangin o pagpausbaw sa bagat mga kaigsuunan. Na ay pipila ka mga lugar ang ulanon, no, makasinati og pag-ulan bisan layo pa ang sentro sa maong bagyo mga katinig, no, so murag mulihis lang ni sa Pilipinas pero makadala gihapon og kuan kaning pag-ulan
1: epekto sa kuha partner
0: diri sa Davao Oriental. Wala pa'y direktang hulga ang maong bagyo mga katinig. O panayon ang pagsubay sa mga advisory sa pag-asa sa para sa maong bagyo, no, mga kaisunan. So yan po nato atong mga katinig dito sa may no, Guam, no. Grabe kusog kaayo mga katinig. Ako ni mukan kanang murag Yolanda na kakusog, no. So jud kaning dako jud ang mamahimong damage ani og ang Guam partner kuan gihapon naigo gihapon og sa kabagyo murag nagsunod ba, no, so wala pa nakabangon nabagyohan na pod, no, mga kaigsuunan. Arong adlaw, murag init atong panahon atong mga katinig diha. No, magtrabaho na pud, busy na pud karong adlaw, no, mga kaigsoonan.
1: Tapos syempre partner, padulong or kaniyatong town fiesta, mm-hmm, no, sa munisipyo sa Caraga. Padulong siya, so ang atong ubang katinig karon pa lang nagsugod na ilang mga preparasyon, even ang events ano partner sa dinhi sa tong munisipyo mga Kalingawan, no, nagsugod na last week ang volleyball.
0: Ayun.
1: Inter-high.
0: Diya sa municipal gym, no, mga katinig, og nalatid na, no, ang kuan partner kaning mga schedule of activities na to sa to ang kuan umaabot nga 123rd founding anniversary og 142nd parochial fiesta mga kaisunan og 4th Silatan Festival karong umaabot nga Hulyo 16 no mga kaisunan 15 og 16 na mga katining og sugod ugma no kining opening mass diya sa may San Salvador Del Mundo Church og napo ipahigayon nga tree planting diya sa may magungon na spring water source Zumba og kuan diya sa may ato ang kuan partner no na ay mga event kada gabi no or kaning na ay mga lingaw no diya sa may sani village no mga kaigsunan July 13 ang civic parade and program for the opening sa tuang 123rd no og kaning selebrasyon nato karon mga kaigsunan so pana nindot kay ni no mga kaigsunan kay ubay-ubay ang ato ang mga events no mga kaisunan og ubay-ubay pud ang mga paraful naay to car silatan exhibition no integrated elementary pod no mga kaisunan og ang nakuha ng partner kay murag wala tay kwan karon no wala kay event no di para sa tong sa una nga halos kada gabi no
1: kuan mag support na naay executive order gikan sa provincial no nga iless ang ganing mga events because we are in state of
0: onsa crisis
1: yes
0: oy so gamay ra budget siguro karon no makamiss lang po, no? Kay walay
1: murag kuan mag-good sa partner. No? Kaning murag tradisyon na dyan siya sa oo. Karaga ba, no? Nga, every fiesta, ang ginaatangan dyan sa mga tao is kaning kaning, unsan na, kaning indak-indak?
0: Oo, indak-indak.
1: Kaning indak-indak. Street dancing. Kaning drum corps. Competition. Even
0: mutya, di ba?
1: And mutya ng Karaga. Yun talaga yung highlights ng town fiesta celebration na to. Munang ginadayo sa other, ano, sa other municipalities, ano, ang uban nag-anhidyo sila, nag-tanaw sila ng mga events. And sad to say, karon nga year, wala dyan ni anak mga katinig. Tungod kay kinahanglan na tumafollow sa executive order, no, kay nag-crisis ang tibok na sud na to karon.
0: Pero natingala lang ko partner kaysa kung mga Taraguna, more jampak ang ilang kwa dito.
1: Taraguna, no?
0: Ano? Naa sila
1: meron mga, silang mutya din eh.
0: Naa sila ay pare.
1: Meron silang street dancing competition. Tapos in, ano yun eh? Inter, ano ba yun?
0: Inter barangay?
1: Inter municipality ba ganun? Hindi ko alam. Kasi yung friend ko, nandun sila, nag...
0: So, exempted sila?
1: Baka? Exempted sila sa EO?
0: Oo. No? So, at least, no, mga kaisunan, nagyapon ang diwa sa itong celebration, mga katinig. Bisag wala kaninga itong mga big events, no, nga ginatangan every year. So, panahandya po ng itong fiesta, mga kaisunan.
1: Importante ni Ana, partner. Ang kanyang magong fiesta is, of course, celebration. And, kumbaga ka ng, kuan santo ba? No? So, kanyang marag, mabless ta. Dili lang na siya, ingon nga kaning pabunggahay og handa, pabunggahay og events, or ano ba. It's all about, pananampalataya pa rin.
0: Oo. Ayun. So, naay mga ball games, no? Mga kaisunan, volleyball, pickleball, basketball, billiard, sipak na kraw, og naapod kan, no? Ayun. Mao nang mga ball games na to, mga kaisunan. Maning nindot, kining pickleball, no? Open category for municipality of Caraga residents. Ayun, hindot no, mga kaisunan. At least na yung mga participation sa itong mga katinig. Sa 16 Mayor's Night, no, mga kaisunan, o sa 15 Multi-Sector LGU Caraga Night, mga katinig, o sa 14 Governors and Congressman's Night, mga kaisunan. Para sa itong celebration, mga katinig. Ang 13 DepEd Night and public and private schools, no? Tangan po nato na, no? Kay buong gabi ato mga nasa DepEd, no? Every year dyan na, pasabog, no?
1: Mga po nang isa sa mga ginaatangan partner, ganang DepEd Night.
0: Mm-hmm. So, tangin na ninyo, no? Mga katinig, ang ato ang Silatan Festival. Ika-upat, no, mga katinig nga selebrasyon. O, syempre, ang uban pang mga events sa ito ang LGU. Karon sa ito ang fiesta, mga katinig. Alas 6:20 atong oras, mga kaisunan, karong adlawa, unsabay ginatangan sa itong mga katinig sa national, no? Kining pagsugod, no, sa unang adlaw, no, sa impeachment trial sa ito ang Vice President Sara Duterte sa Senado, partner. No, kining mamahimong Senate Impeachment Court, no, karong adlaw, pagsugod sa alas dos, mga katinig. No, ang formal nga pag-able sa impeachment trial, no, sabay ginatangan sa itong mga katinig karon. At sabay inyong gustong makita, no, eh karong adlaw, mga katinig. Ikaw, partner, sa gusto niyo makita?
1: Kwarta.
0: Di ba? Sa impeachment.
1: Ah, sa impeachment. Di impeachment, eh.
0: Mm.
1: Siyempre, partner, nag-hope tanong mugawas ang kamatuuran sa may resultaan na and in favor dyan siya sa katawhan sa Pilipinas. Mm. No, dili lang because in favor sa usa ka political party, no, kundi in favor po sa nakararami. Kasi ano yan, partner, paulit-ulit natin sinasabi yan na yung impeachment against the Vice President, whether you like it or not, is actually powered by a political...
0: Pamulitika, sabi nila.
1: Political, ano yan eh, movement yan no? Kahit pa naman sabihin ng iba na hindi, aminin na po natin. Ano po talaga yan? Kasi, klaro may, na may mga, kung ano, kumbaga, obvious masyado sila eh.
0: Daghan nag-ingon. O, pamulitika, o, sanay na tadiha, no? Kay, dili laman sa, kaning, tong Vice President karon. Sa una po, no, na yung mga ingan ng mga impeachment. O, karon ng panahon, kuan partner ba, kanang, makita nimo kining mga kaso-kaso, no, di ba? No, mabantayan nato mga katinig. Grabe ang kaso karon. No, sa especially kumbaga dili kalyado sa tuang nasa kwan posisyon, no, mga katinig. Eh nga naman, no, mga katinig. Di ba si Senator Cheese, di ba? Remember ni mo? Sangkot ko na sa flood control. Nga nung niusad pa man ang kaso ni Kuan Karon, ni Jinggoy, no? Ang kaso ni...
1: And even
0: ni, ano, Senator Marcoleta.
1: Yes.
0: No?
1: Diba?
0: Si Cheese, asa naman? No?
1: Di ba, partner?
0: Ingon, kasuhan na sa ombudsman.
1: If kahinamdam ka, daghan kayo o kaning... Kaning si Martin Romualdez, how many times ba nga iyang name ibalik-balik og sulti sa bisag kinsa nga mga tao nga ang ilang ginaingon partner ano siya eh connected with each other yung sinasabi nila na isa siya sa mga nidawat, isa siya sa mga the people working behind ganon. So mapapaisip ka rin na sa kapila ka beses nga nilutaw iyang pangalan, ibig sabihin nun meron talaga. Meron talaga siyang ginawang kababalaghan. Pero bakit na nakuan ang iyang kaning iyang pangalan ba? No? Nalimpyo and then nibalhin kay Senator Marcoleta.
0: Which is una pa gani ito ng mga kwan, di ba? Ng mga issue.
1: And you're right as well with anong partner. Kaning si Chisis Cudero and kaning si Joel Villanueva. Di ba? Before the ombudsman already said na ano kinakasa na yung kaso for them.
0: Asa naman?
1: Tapos biglang karon ano daw ang kaso kay hindi daw sapat yung mga
0: ebidensya.
1: So they have to do their own ano daw investigation.
0: Wow.
1: siguro tigilan. Siguro wag na kayo magtrabaho kung ganun.
0: De, makakuan lang po ng mga tao ba, makapangutana lang po nga, ano man na, no, mga katinig. Eh, karon nga mga panahon, kinahanglan nilang, kung mag-imbestiga, kung tanan, dapat tanan. No? Walay kuan ba? Eh, para di makakuan ng mga tao nga, oy, ana is politika lang na, no? Which is, karon nga panahon, murag uso naman na, di ba? Kasi pag against ka sa gobyerno, may kalalagyan ka.
1: May kalalagyan ka talaga.
0: Mawa nang nabantayan po sa uban. Pero ang impeachment karon mga kaisunan, no? Kuan, kaning wala pa'y presentasyon sa mga testigo o ebidensya, no? Sumala sa mga opisyal sa Senado na ang aktual nga pag-representar sa mga witness o kaning mga ebidensya gilauman pang mga magsugod no sunod sa mga sunod nga adlaw no mga kaisunan
1: partner so, excited ako para kay Mary Gay Espiatos gusto ko makita
0: kung tinood ba no nga na Mary Gay Espiatos
1: kasi no? Nung before pa di ba ang iyong pangalan isa man na siya sa mga nidawat kuno sa katong confidential fund no and apan ano sila, apan investigation na ano sila nga na ako no Mary Gay Espiatos sa mga resibo.
0: Oo.
1: Karon gihimakakini sa kampo ni Vice President Sara Duterte. No? And now sila na piniingon nga kaniko na si Mary Gay Espiatos himuon nila nga witness. Even ang katong kanang member ka atong gisumbag ni Vice President Sara Duterte.
0: Ah, katong sheriff.
1: Yes.
0: Oo, dugay naman kayo ito.
1: Appeal daw to siya.
0: Mayor pa siya ito yata, di ba?
1: Himo witness.
0: Pero murag ni Kuan man to siya, ni Wave man to siya. No? Kuan. Pero di ba, yung unang balita nga, Kuan.

0: explained wealth o guman pang isyo.
1: Senator, former Senator Antonio Trillanes, paano po yung unexplained wealth ng Marcos family? Di po ba may unexplained wealth din po sila?
0: Gibasura man to sa kwan.
1: I don't understand.
0: Gibasura man to sa ano.
1: Double B talaga to si Uncle ano,
0: Antonio. Sige lang. Tapos kining si Ramil Madriaga, no, nga nag-angkon, no, sa una nga kanhing aid daw sa ato ang Vice President Duterte. Gilauman daw nga testigo sa confidential fund issue, no. So dagan pa, no? Ingon pa.
1: Si Amena Pangandaman.
0: Og kanhi mga opisyal daw sa Office of the Vice President og Department of Education. Og daghan pa jud mga kaisunan ng mga nanay NBI og mga nasa House of Representatives o mga kaisunan. So excited ng uban ani no mga kaisunan. Oga mogani no nga tungatangan jud ni mga katining kay dati pag ingon sa to ang Vice President nga mamahimong madugo daw ang maong kuan trial, impeachment trial mga kaisunan.
1: If ano partner na, if she comes out clean amidst all of this, most probably talaga partner nakikita ko na magiging maingay at madugo ang 2028 elections. I can already see it.
0: Ayun. No, og unta no, mapadali no kay syempre kita nga mga katawhan sa nasod mga katinig is gusto nato nga mahuman ani nga issue, no? Kay daghan pa jud ang dapat nga tutukan nga issue karon nga mga panahon. Especially kaning corruption sa atuang nasod mga kaisunan. Alas 6:31 na mga katining sa mga isugutan ng national at ang nato mga kaisunan. Ang ato mga kauban Karumi Iluspa og si Karubi Padilla Season mga katining sa ato ang mga sister station diri sa South Central Mindanao mga katining. Alas 6:31 na mga katinig. Para sa mga naibalatian ay mga buko sa panglawas, no? Tumarmo o Bilongga Gold mga katinig.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Kamuntik ng maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: So yun na, no? We continue to monitor para at least, no, alam nila kung may basehan na talaga yung conviction or itong, ano eh, itong acquittal ng ating Vice President.
6: Maraming salamat po rin mga katinig. Yun po ang tinig ni Professor Ramon Bilino ug mga katinig, si Professor Bilino atong go to always sa mga katinig. Ato sang paminahon kining ano 40 ato sang paminahon kining giandam sa ato ang mga kaubanan para sa tanan natong tigpaminaw sa Pangil Bay, sa Davao Oriental ug sa tibuok South Central Mindanao.
2: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mo daog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
7: Kato ang panawagan.
6: Salmot.
7: Salmot o padakop. Ang uban, hadlok manakpan.
6: Actually, doha ka butang ni kaubang 40, no? Kaya usa, katong inyong pagsalmot pwedeng doha kabahin. Una, pwede ka mong musalmot pinag...

0: Pinagi sa ato ang text to line. Nasa na gani to? Nawala na. Mau bali, Adela. Mau ni. Kung sa inyong pagsalamat mga katinig, pwede ka mong mutubag sa mga pangutana. Pwede ka mong mag-suggest o gunsa ang mga top topico nga gusto ninyo nga ato ang hisgutan. Pwede ka mong mag ano, text sa ato ang text line. Ha? Oh, pwede po mo mag-react sa mga hisgutanan dali.
1: Wow.
0: No? Pwede mong mingan na yun. Sa mga
1: participatory yun eh.
0: So, pwede mo mag-oppose, pwede mo mag-support sa mga ginahisgutan dali. Pwede nyo na i-text sa atong text line sa Smart. Yeah. 0962-854-8443. Malagpas-pas mo nga yun. Atong usbon. 0962-854-8443. Ang ato ang ano Mother Station ang Yaki company nga pa-premium nga cash para sa inyo. So kung pwede pod kamo maogi hapon no, pwede mo mag-react, pwede mo mo support, pwede mo mo oppose sa
1: pwede pa- po mo padayag og di ko kabarog kay naglibog ko. Walang tunga-tunga atong.
0: Pwede pod. So pwede pod diyan nya guwas atong text line, pwede niyo ipadala sa ato ang online. Kasi tawagan nito yung chat. Aha. Social media sa ato.
1: Facebook.
0: Sa ato. Ato ang Facebook, Facebook account nga kwan. Joy FM.
1: Sige, Joy FM.
0: Aha. Joy FM 102.3. No? So, naka, ano kita, naka live stream kita sa Joy FM 102.3. So, ato ang ano, ang ato ang unang pangutana siguro mura og pa ano ni pa unsa ni pa suerte
1: pangutana sila unsa man ni siya 42 unsa man ni siya paunahay unsa ni mechanics
0: okay.
1: No
0: nindot no pangutana
1: unsa man ni Loy paunahay
0: so dili siya actually paunahay kung dili siyempre sa daghan sa mga pangutana minaw pod no. Ato siyang ang inyong mga tubag, katong makatubag ug tama sa among mga pangutana, i-raffle na to sa electronic raffle.
1: Wow.
0: Ang tawag na to diha. So duhani ang electronic raffle para sa text line ug electronic raffle para sa ato ang online sa social media nga Joy FM 102.3. But anyway mga katinig, Kaubang Ruby, ato yes. Sa ngaduan na ang ato ang kaubanan sa nasa niya si Junior Rapi. Maayong buntag, Junior Rapi, welcome.
2: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Ah, maudi ay ito. Junior Rapi, mga katinig, pila ang daogon? More
3: ha? Nasa
0: nito, Yaki Products. Aha, Yaki Products. Anyway, mga katinig, nasa niya? Nabasa niya?
3: Oh, na.
0: Si Junior Rabi?
4: Hmm.
0: Yeah, good morning.
4: Yes, sir. Yes po, maayong buntag, mga katinig. Kaninyong kauban sa Kanginan, Tinig 30, Junior Rabi. Dinita karoon sa Kidapawan Mega Market. Ano tayo namatikdan nga naminaw?
1: Kinsay na dakpan.
4: Karoon.
0: Mm-hmm.
4: Og atong pangutanon ang isa sa mga naminaw sa Joy FM karon. Unsay ngalan nimo?
5: Elmer Likatan.
1: Oy, kaila ko ana.
0: Elmer Likatan.
4: Oy. Yes po.
0: Regards sa yung kagawad.
1: Oo. Manong Elmer, dating kagawad ni sa poblasyon og Lupon.
5: Good morning. Good morning.
1: Mayong buntag, sir.
0: Rap.
4: Oh. Okay, yes po. Adunay pangutana sa imo karon Sir Elmer, si Kuya Romy. So atong tubagon ang iyang pangutana o atong paminawon ang inyong opinion karon sa mga isyu.
0: Mm-hmm. Sir Elmer, may buntag diha kanimo. Init kayo
5: ng buntag, sir.
0: Nagpaligal si ano si kagawad sa imo.
1: Ato ng amigo.
0: Mm.
5: Si Kagawad Rubeni, Kagawad Rubeni?
1: Mm-hmm. Yes, ng Elmer, si Tibor ni.
5: Tibor, hindi buntag.
1: Salamat sa pagpaminaw nung Jo. Lisod-lisod ng question ni Tinig 40 ni Sir Romy.
0: Walay sayop niya ni, pero basta na imo tawag sa imo haog tibor, amigo gud suod yun na. Okay. Kaya ang wala kasuod ni mo ruby gud na. Yes. So anyway, Sir Elmer, ang ato ang pangutana. Walay sayop nga tubag, no? Unsay masulti nimo mahitungod niya ning impeachment trial against sa kang Vice Presidente Sara Duterte nga magasugod karong adlaw?
5: Okay, nagasalamat no Sir Mike, may buntag Tibor no. Kanang statement no. Sa una pa man ang panahon na basura na na sa Ombudsman ang kaso ng impeachment bato kay VP Sara. So karong higayon na ta, karong panahon na dili na to tagapagtagad ang impeachment against kay VP Sara, kundi ang tagaan sa pagtagad katong flood control scam. Eh nakita naman nato no sa Kamaynilaan ang mga kalsada sa mga kuan gibaha, ang pila ka mga porsyon sa Visayas Mindanao gibaha tungod sa flood control nga scam. So kanang tanga billion-billion nga mga involved, tapos na identify na kinsa tong mga nakadawat og malita-malita matong tagaan ng pagtagad dili na investment against kay VP Sara.
0: Mm-hmm. 612 billion pod ang involved, a million ang involved so, aning allegation nga gikuno gikaw-kaw ni VP Sara.
5: So nag-counter naman na ang mga lawyers ni VP Sara. So gibasura na gani na sa Ombudsman. So dili na po, dili na to dapat tigapagtagad na kana.
1: Manong Elmer, pwede ko mangutana? Madayon okay. Mangyudron? Madayon mangyudron alas dos? Maminaw kanong or kay ang imong barog dili ni dapat flood control ang konsentritan maminaw karon nung or dili na lang gyud ka maminaw kay sa imong tanaw dili dapat maoy priority
5: maminaw po ta para makita nato sa tema allegation po sa mga
1: kana gyud ang
5: dapat gyud maminaw kita isip pa Pilipino nga against sa corruption ikaw kabalon man ka nga sukat pa sa una. Dili kita gusto ana bahalang nagkalisod-lisod ta wa tay kwarta wala kita ana
1: wala leader simbahan ta, Rom leader simbahan puni si kuan
0: Elmer
1: si Manong Elmer no sa simbahan Katoliko.
0: Pila edad ni mo nung Elmer?
5: 76.
0: Wow, sana ungol.
1: No.
0: Wow, mayo siguro kay 76 na ka. Ako gani nga 60 pa lang kapin, daghan ang batingon sa akong tuhod.
1: Mas muli ko ni Ron kay tagaan man Yaki Products.
0: Unsay mo? Rap, unsay imong regalo para kay Sir Elmer?
4: Yes, Karomi, ano na tay gihatag nga Yaki Oil.
1: Half-plus yun eh.
4: Half-plus siya. O ang Okira coffee para
0: pampalagsik.
4: Pasko. Pagkape sa kabuntag.
0: Kunyang gabi na naim na lang imong Okira. Noy Elmer ha, kay basi og karon ni mo imno na.
1: Hindi ka kapaminaw nung sa alas dos.
0: Basig mo uli na ka. Dagan-dagan.
1: Naalis tindahan si Manong Elmer. Ubos yun sa isdaan. Namaligya ni siya og mga uling, sticks sa barbecue, og uban pang native products.
0: So dagan yung ano, libre promotion ba?
1: Tinuod lang. Unya, Rom, ang nakaano-ani kay Manong Elmer, kay daghang mo hapit niya. Kanang of his age, ka-contemporaries niya, magchika-chika na sila diha. Napag-yoy kapi.
0: Hapit ka sa gahapit din daw.
1: Gahapit
0: so, contemporary mo siya.
1: Pero maayog yun kay maminaw sa Manong Elmer, pang dani pa diha nung. Daghang masakpan, daghang matagaan.
0: Anyway.
1: Wrap it up.
4: Yes, Karomi.
0: Okay na mo? Sige.
4: Okay na po.
0: Sige.
4: Salamat kayo sa imong mayong opinion nga gihatag sa atwa. Kaninyong kauban si Tinig 40, si Junior Rapi para sa atong segment.
2: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot, aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Kauban ni Junior Rapi ang atong ilang unsa kani ilang numero ani ni ano ha tinig
1: 30
0: si Dani ba si Dani Ah, 1669 din.
1: Iya, yun yung pinili nga numero. Nga, baliskad ang size 9.
0: Ah, mo ba na yung original gud sa una pa ng numero? Anyway, dagang salamat, tinig, 30 o tinig
1: 69
0: si Danny Labrador mga iyang kauban dito karon. O aduna po tayo ipangutana niya sa airing na pwede na itong ipatubag no sa text or sa online kining og matubag ninyo ni aduna po ipapremyo gihapon yes. Si Yaki para sa inyo ha. So pwede nyo lang i-text sa 0962-854-48443 or pwede ka mo nga mag chat ang inyong hantubag diya sa Joy FM 102.3. So ato nang buhian ato ang pangutana. Ano ang pangutay?
1: Kuyaw ni
0: so open ka ni sa tigpaminaw sa tulo ka dagko nga radio stations no? uban pang mga sister stations no? Aduna may mga premyo ang daugon. So ang atong pangutana, unang pangutana, kinsa kaila ba kamo, kinsa ang ato ang bisita, ato ang guest nga nakahinabi karong adlawa ganiha lang no before na to kato atong gi-interview ug kining atong bisita dati na halos kada Lunes sa ato ni siya nga madungog diri sa 102.3 Joy FM, sa 105.7 Joy FM ug sa 87.7 Joy FM. So kinsa ka to ang ato ang guest no. So, pwede niyo ipadala ang inyo ang mga tubag sa 0962-854-8443 or sa Joy FM 102.3 kaubang 40.
1: Yes, Rom no. So atong usbon kay basig ang uban naglista pa lang ang linya kato sa Joy FM kay naigi pangutana hinay-hinayon daw Rom. Kay nagtuplok pa.
0: Ah, okay. Ang smart text line nato is 0962-854-8443. Ilista na ninyo na kay kada adlaw ning atong ang yes. Pa-premyo.
1: Unya ang Facebook account Joy FM
0: 102.3. So abre na ang ato ang mga linya para sa inyo ang mga tubag ug kunya mga katinig usa kita ang ato ang natay cut off niya na dapat ang tanan ng mga mag-qualify ng mga tubag insakto nga tubag makasulod siya sa 5 minutes before 7 o'clock para yes. Doon na pa tayo mga
3: padala.
0: Para
1: doon na paspasa. Paspas yun, no? Meaning ang radio ana Rom na agad sa dunggan o very retentive ang nahimong memory.
0: Gikan sa 5 0812 ang upat lang ka numero ang ato ang i-mention kay basi og i-text na siya og ano mga buzzers or mga o daghan kayo atay authority watay yata ganung authority ng i-air ng iyang number gikan yes. Kang 0812 nitubag na siya pero unya na to iya no ang iyang tubag kay
1: og tama basig, ba og tama ba ang iyang tubag no
0: o basig kopyahon sa uban
1: so yes
0: no copying. Ah, si ano ginapaningkamutan po nato maka hinabi
3: og kuana cash prize.
0: Ah,
1: so dili lang di ay ang ilaha ni Tinig 40 ni Junior Rafi kuanto produkto siya ki. Kini cash prize.
0: So pati ang sa ano sa online.
1: Yes.
3: Online
0: cash prize siya po ni.
3: Yes. Cash so, prize.
0: Pwede rin
3: hindi kami sila sa layo so cash ay padala.
0: Imo ra ni siyang i-Gcash no.
1: Wow.
0: Huwag na mo hilumani po ba? Hindi ba sigtagaan ito ni hilumani o gano? Kanang suporta, no? I-sponsor ni hilumani ang atong isa kaadlaw nga. Anyway, so, kaubang 40, importante kaayo ning gakahitabo diri sa national apan diri pud sa ato sa mga lokal daghan pug mga issue actually nga dapat natong
1: tutukan no?
0: Dapat natong tutukan no so ang ato ang mga kaubanan diha sa Davao Oriental o sa Pangil Bay, sorry to say, sa mga kaubagan nato diha sa Pangil Bay na flat. pagpagaling doy, Renz, no? Kaya daghag naga hulat sa imuha dili lang diha sa Pangil Bay pati sa Davao Oriental ningon sila kinsa man si ano kanang si Renz sumalinab kanang naa sa ano Pangil Bay. So pa ayo dong kay daghag naghulat sa imuha
1: unya dungan anak Rom na magoy naglabay og question dinhi sa akong personal line unsa man ang yaki tibor nganong yaki man ako itubagaan eh.
0: Sige.
1: Yaman ang kalusugan ingatan, tama ba?
0: Mm.
1: Oh, yaki. Yaman ang kalusugan ingatan, maunang
0: Doylens,
1: no?
0: singla lang kang ano, manager.
1: maunang Renz, yaki gyud. Yaman ang kalusugan ingatan, paayo na dong.
0: Mm-hmm. So, ang imong premyo na kang manager, Lawyer Rosario. Anyway, mga katinig, daghan magud naghisgotan ng mga isyu mangud kaubang kwarenta, no? Kaya diri sa Davao Oriental, kaluoy sa Dios, no? Daghan kayo og ni ano, biktima ni aning kuan, online nga ano,
1: on scam.
0: Mm. Kining gitawag nila og risk coin. And what is unsay nakabugat ni anin? Kaya ang mga elected government officials pa ang nangumbinsi sa mga tao nga mag-invest niya ng scam. So, dagan kayong na scam dia. Dito po sa ano Pangil Bay, mga katinig, init kayo nga isyo kining privatization sa Agos Pulangi Dam, no? Kaya, kwan?
1: Kaning sa bukid nun. Maubaning sa bukid nun?
0: Mm, partly sa bukid nun, kaning Pulangi, di ba? Di ba abot ganyan sa Carmen?
1: Yes, abot sa Carmen. Maunang tributary na siya, Rome, no? Gika, Bukidnon, padulong din sa Lumayong, no? Sa Rio Grande de Mindanao na ito. Mm. Tinuod yun nga bugat na nga isyo tungod kay sa karun pa lang yayay na ang bayranan sa kuryente.
0: Mm.
1: Unya, source na ito na sa ito ang electricity. O imbis nga ang tanaw sa mga analyst, sa mga nagasupak sa privatization, imbis nga ayuho na siya Rome, no? I-rehabilitate.
0: Tinon.
1: Nga nung ibaligya man, no? Murag padayon ang katong siyon-siyon, privatization, deregulation. Tanan nga siyon, pati na lang hinuon ang atensyon, mahadlok na ta. Kaidangan.
0: Actually, hapit na matunaw akong dila, sige, hisgot aning ingon ko nga mga basic industries, yes, nga sama sa power, dapat i-nationalize na.
1: Dapat ang gunitan na sa gobyerno. Tubig, gunitan sa gobyerno. Elektrisidad. Ipanghatag maninoon sa privado, Rom.
0: Nabali naman hinoon. Kay bisan diya sa South Cotabato, o dagkang may buntag diya sa itong, yes, mga tigpaminaw sa South Cotabato, diya sa Coronadal, galanog-lanog ang 102.3 Joy FM, no? So may buntag sa inyong tanong. Guban pang mga coastal areas, no? Diha sa ano sani South Cotabato og sa Sarangani. So diha sa South Cotabato nisgutan mo gud nato ni kining Socoteco tupod. Grabe ang pagbabag sa ato ang mga kaigsuunan diha. Apil na ang mga taong simbahan, nagbabag sila na aning lakang privatization sa Socoteco 2. Apparently ang panikad nga paliton kining maong kooperatiba, no, supposedly, o kining maong power company, anaw na lang nato kay mura mag ano misnomer na nga tawagon siya kooperatiba. So ang nagpa nikad kaubang 40 kini si dating senador og boxing champ. Oh, si Manny Pacquiao. So adto nakauban kahapon nga actually naa siya sa business power, no, kining kooperatiba, no, ug matud pa niya grabe juday og kwarta, dakong sapi ang mag-invest diya sa power. Kaya nahibulong ang mga power cooperatives karon. Okay. Kay nganong ang kining Davao, murag ang gisite is Davao del Sur. Nganong kining presyo sa per kilowatt nga kuryente sa Davao del Sur, makahatag sila og mubo nga presyo while kining uban na
1: mahal.
0: Mahal, no? So,
1: hindi nila na maurom. Sa tibuok Asia, Pilipinas ang pinakamahal. Mauna nga mo shy away, mo atras ang mga investors, kaya ang unang ginatanaw, mahal gyud ang ato ang kuryente.
0: Gani. Ato pang i-privatize. Ang ato ang private.
1: Samot pa gyud.
0: Gusto mong ginalana, ginansya. Di mong parehas kung si gobyerno nga unta serbisyo. So, no? Ideally, yung tayo nga na, no? Pero, bisa gobyerno, na ganun mga kawatan po. Kawat na rin, kawat din to.
1: Di na natuto. Nantan lang taan eh.
0: Kabalo ka ng kanta, ha?
1: Oo. Oh, andiyan ka na naman. Niloloko-loko, di na natuto.
0: May mo nalitingin yun.
1: Makalagot, no? Makapungot. Pero dapat kita makasabot.
0: Anyway, kanto, dili lang actually industriya sa ano kining kuryente or power ang dapat i-nationalize, no? Bisan kining transportation, no?
1: Yes.
0: Dapat ang atong gobyerno, problema kayo ng mga traffic, especially sa mga metropolitan areas, dapat dugay na nilang i-address by ano kining mga mass transport bitaw. Mga train, mga unsa ni?
1: Yeah.
0: Oh, mga LRT, mga bisag mga buses dapat sa ano tawag sa Tagalog kini mga gabon. Pero sa Bisaya lahi man ng gabon.
1: Doon sa amin sa Thailand Rome.
0: Mm.
1: Thailand. Tinuod lang ang ilang mass transportation very efficient.
0: Mm.
1: Card lang, palit lang kag card. So dili kaayo dasok. Tingala ko rom, wala man i-traffic nga heavy traffic pareho sa ato ah. Tungod kay ang mass transportation nila is naagyod ang gobyerno.
0: Walay cash
1: yes.
0: Involved.
1: Walay cash involved. Palit lang kag card.
0: Actually ginagamit naman ito na ito sa Pilipinas, pero hindi ginagamit sa kanang NLEX, SLEX, mga toll. Marag yeah. Similar man siguro ang concept niya na. Diba?
1: So, ma-remember na ako usa sa marag matawag na itong platform yun ni President, former President Duterte. Sa dihang ga-campaign sila Rome, no? Katong pag-improve sa transportation. During the time sa debate.
0: Gusto akong balikan ng ano? Gusto akong balikan ng atong ginahisgutan about impeachment. Kaya what I think ang pinakakulang, no? Ang wala yun nato makita o kinahanglan dali sa proseso sa impeachment ay katong mga tingog sa mga local government executives, no? LCEs ang tawag sa ila, ha? Kaya they are here supposedly para sa mga crucial issue nga sama ni Ani, mutabang sila pag-guide sa ilahang mga disipulo.
1: Mga katawahan, no? Mga katawahan nga naglibog o gingon nilang ngit-ngit pa sa Alkitran kay makadungog kagdangang reaksyon, pero makita po ni mo, Rom, kulang ang impormasyon that will lead them to matawag na itong judicious o righteous nga decision. Maugani nga unta ro, makakita man ta usahay na i-TV ang mga terminal, unta na ay focus nga kung ano, nga makita kay para well-informed ang katawhan, no?
0: Pwede nito mag-set up ang mga local government units sa palengke, sa mga terminal.
1: Palengke, sa panangitan, munisipyo, samtang nagulat ang mga tao sa transaksyon. Ug naa dihay dakong TV, that will aid, mutabang na para makapaminaw yun.
0: Wala naman tayo duda sa mga positions ato ang mga congressmen, pero hindi mo sila local chief executives, yes. Mga legislator man sila. Kay unanimous ang North Cotabato?
1: Upat ka-congressmen ang riboto nga ipadayon ang impeachment, ang proceedings, para makita yun. Kung waisa, acquitted. Kung may sala, aw, declared guilty. Guilty bang tamaan?
0: Diha sa Davao Oriental, nasahid kita nga maraga doon ay usa. I'm not so sure, but I am sure nga one of the congressmen in the Pilabaca district, duha ka distrito, ni boto against sa the impeachment. Diha sa
1: Jensen. Congresswoman Banyas. Ni padayag sa iyang boto against impeachment. Pero a total of 257 congressmen ang niboto nga ipadayon ang impeachment.
0: Si mga uwaminal diha sa Misamis Occidental, ano pag maayo na si ano Renz ato siyang pangutan unsay ano mga desisyon sa mga uaminal uguban pa ang mga kongresista diha. But what we are stressing here, mga katinig, is katong LCEs, no, mga yes. local government local chief executives,
1: mayors, governors.
0: Barangay captains.
1: Yes.
0: Oh, dapat down to the barangays, no, doon na yung mga ano. Pero na ba kayo nadungog ng mga LCEs diri nga nagapadayag sa ilahang baruganan, nag-explain kung
1: seemingly,
0: ano?
1: Seemingly, walay public declaration.
0: Mm.
1: So, dili po guided ang katawahan. Kaya kanya-kanya. Ug ang imong source, pabor, audito po siya. Ug ang imong source is fanatic kaayo sa pagdepensa kay Sara, audito po siya.
0: Mm-hmm. So, mga katinig, niabot na ang deadline sa ato ang, or tawag ani, cut off sa atong pagdawat og mga atubag sa ato ang pangutana ganiha kung kinsa ang ato ang guest karong adlaw og madalas kada Lunes sa mahimo na to siya nga guest. So, mga katinig, adunay pipila daghan nga nagatubag online, pero siyempre ato ning ihatag diha sa ato ang mga technical team para pagpili pinaagi sa electronic raffle kung kinsa gayod ang mudaog ni ani nila sa ato ang online, no, murag may naka-online karong panahon na. But anyway, mga katinig, ato gihapong ihatag sa atong mga technical team ang pagtanaw ana kung kinsa ang mga winners kay atong ma-announce kung adunay mga mga premyo nga dili ma-claim. For example, karong adlaw magdoble ka na siya uma, but murag unlikely man nga walay ma-claim sa kadaghan nga mga nagatubag nagi na isa or duha nga tama ang iyang tubag. So kabang 40 ang asa man kaunya mag-monitor sa ano sa tawag na to ni impeachment.
1: Ang akong dako kaayong kuan room tablet, ako gyud ni iabli sa opisina para makapaminaw gyud, no, kay very crucial ni. Makahimo lamang kita mga higala og sakto og desidido nga desisyon kung sakto pod ang mga impormasyon, o kita mismo ang nakadungog, makadungog sa lintunganay sa depensa og sa syempre sa prosecution side, no.
0: Kumusta ka si Attorney Fontanilla? Maraog wa na magintay panahon para kaning si Attorney Fontanilla kay naka ano siya, naka line up siya para itong ikahinabi yung takarong adlaw. But anyway,
1: naipaghangyo, nairong una ko kalimot, naipaghangyo nga kung pwede daw makatabang yun ang mga local media, gani kung pwede, kasi syempre kalikayan nga ang teknikalidad sa diskusyon, mga abogado, ang pang-abogado, kung pwede daw makatabang ang mga local media nga ma-reduce into layman's language, para tabangan ang katawhan, nga katong namin nila legitimate media gidrom, no, dili itong mga bloggers nga naay klarong gidapigan, no, kay matud pa nila
0: mga house show.
1: Oo, mga house show. No, kanang
0: sorry ha,
1: oo, kanang gitawag na nila na mga political warriors on using the blog, uguban pa katong naa nagyo klarong gidapigan, no, you have taken your side. Ginahangyo nila nga katong mga legitimate media mutabang rom sa pag-digest o pag-reduce into layman's language, lingwahe sa men and women on the street, no, para makahimo og kana bang decision making ang katawhan.
0: Mo og decision nga
1: murag apil tas gihagit ana gyud rom nga tabangan aron makapasabot.
0: Na, muadagan na ba ng mga tulo kabulan at the most. But anyway, kutub siguro sa ito makaya, kaya ito maning papel at ito maning sacred
1: wow, duty. And duty.
0: No, so ito gining
1: ministry.
0: So, wala mong tayo oras. Atong i-announce sa Kaloy. Andam na ba ta? Sa ito ang mga winners.
1: Ang atong electric tambiolo diha, Loy, ni-yield na bag-resulta.
0: Nalatay, good morning to you both, Ma'am Ruby and si Romy.
1: Good morning.
0: Pero, masyan itubag sa, ano, Ah, daghan di ay nagano sa ato ang online, no? Daghan sila.
1: Ingon ni sir, ingon ni kwari, ni dos wa daw. Wa ni tubag. Daghan, daghan di.
0: Daghan kay salamat. No, so na yung mga ato lang i-mention ang pipila kay wala mong gitay oras sa si Diane Banaag, ni tubag si Diane Banaag. Hindi lang ako sa i-mention ng iyan tubag, no? Mm-hmm. And some others. Anyway, so ato na ang iya, no? Na natay, ano? Our winner sa Kaloy.
3: Nana.
0: Ako siyang tubagon
1: ni
0: Be.
1: Si, si Loloy ni ani ang hurado.
3: sa tawag ng electronic rote, ha? Sana sa ka ng
0: morning po, nasa
3: sana sa ka ng
0: program pa ko.
3: Ruleta.
1: Na ade na karon pa ko ka anog electronic ruleta. Di ta kinang lag di TI ani.
3: Dili na. Oo, ka promo ra man ni.
0: Aha, sige ato nang i-mention ang tama nga tubag. Sa pangutana. Ang tama nga tubag sa pangutana is Professor Ramon Bilino Jr. Sa lahi mga nagtubag og tama. Napoy nagtubag og sayop, no? Sorry, hindi nagtubag. Abilino mo ko din gibutang. Isang nagtubag. Abilino. So, Bilino ko. Professor Ramon Bilino Jr. Kinala ba na, Jr.?
3: Okay ra.
1: Forgivable ba?
0: Okay ra, Gulay Jr. Basta, Jr. Basta dili Abilino.
3: Kining ending lang
0: upat. Kining ending upat. Nakatama po din yung tubag si 0812. Na po yung tubag kini 17558 di na lang ako i-expose tanan.
3: Anyway, winner na to.
0: Kisa winner.
3: Kini.
0: Ang ato ang winner sa ato ang online si 0812, no? So katong nagpadalag tubag, tama nga tubag.
1: Di na tong hiwag asang lugar ni Rom.
0: Mas maayo unta dapat di ay, no? Ugma adlawa. Ibutang ninyo ang inyong pangalan ug taga-asa mo. Kay kung dili niyo ibutang inyong pangalan ug taga-asa mo, invalid siya. Sa pagkakaroon, tungod kay nagkulang kita sa atong instruction, ato ning pasayloon. So 0812. Premium nga 100 pesos ni mo gikan kini sa Bilonga, no? Bilonga ba, Sir Loy? Bilonga. Ugma kang ano na cash ni pero ang nag-sponsor ani ang Bilonga. Sige. Okay, mga katinig, ato nang hisgutan ng ano? Unsa tawag bulag kining tawagan ni winner dali. Kinsa man to? Sir Loy. Nakay ano pangalan tagaimig pangalan sa winner B kay
1: so, among andam-andam na dia 0812. Ang last 4 digit sa atong winner 0812.
0: Aha, si Dayan, ang pangalan niya?
3: Dayan Banawag.
0: Si Dayan na Banag, mao ba?
1: Siguro agyon na Loy kay mura nag corona sa Miss Universe na humag-announce gibawi di ay kay ay dili di ay wrong.
0: Ang ato ang winner sa online na si Diane Banaag, ang iyang tubag tama og siya katong napilian sa ato ang electronic ruleta.
1: Diane, you will receive 100 pesos cash.
0: Gikan kang
1: Bilonga.
0: Yaki capsule. Yaki capsule na po din. Yaki capsule, daghan baga. Sige, daghan mo na ito.
1: Daghan mo po ni produkto ang Yaki, no?
0: Anyway, wala kita yung oras. Kaubang 40. Congratulations sa itong mga winner.
1: Congratulations. O padayon, hangtod ugma. The same process. Paminaw yun mo. Iduol ang inyong dunggan sa inyong radyo. Siyempre, kini ang inyong tinig 40. Ruby Padilla Siso nagaingon ang katawhan nga nasayod ligon nga makadesisyon sa ilang katungod.
0: Aha, dayan ingon sa to ang manager dere i-PM daw ang imuhang full name ug address, no, para mapadala niya ang imuhang premium. Sa mga katinig, wala kita oras, lampas sa ganita. Dagang sa
3: number niya, pati
0: Gcash number. Pati ang Gcash number dahil mo, dayan ko na kay Gcash number, no? ipadala pod.
1: IPM. Kung wala, di ba niya ma-claim din hi Loy?
0: Kung layo man eh, lagyo ni. So, muna, kuhan lang, PM-PM lang. Anyway, basi, open basig lang rin sa dool. Pwede rin mo doon rin. So, sangalan sa ito ang mga kaubanan diha sa Davao Oriental o sa Pangil Bay. Ang ato ang kauban si Tinig 40. Gini si Tinig Uno nag-aingon. Dagang salamat sa iyong pakiguban ka na mo. May buntag. Gana tong hurot.
1: Tanan.
0: Ayaw mo gawak yung sunod ng atong alas 7 balita. Where are you? Here.
6: Hamis.
7: Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Isang magandang umaga po at ako si Tinig 4 Lawyer Rosario, maghahatid ng mga pangunahing nga balita ngayong umaga ng Lunes, asay sa buwan po ng Hulyo 2020. Sa isa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Dalawang drug personality na aresto sa kinasang magkakahiwalay na operasyon sa Osamis City. Magkapatid ng mga babae sugatan matapos sa ito'y pagbabarilin sa Davao City. Investigasyon ng pulisya kaugnay sa naganap na pamamaril sa isang waitress sa isang eatery sa Digos City nagpapatuloy. Samantala, maraming bilang ng mga residente ang lumikas naman dahil sa bakbakan ng magkalabang grupo sa bayan ng kadayangan sa SJA Barm, pero agad namang kumilos ang lokal na pamahalaan at ipinatupad ang ceasefire ng mga magkalabang pamilya. Nawawalang magsasaka sa Lanao del Sur na tagpuang inilibing sa bababaw na hukay. Samantala, abot naman sa 3.17 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa General Santos City. Tatlo katao patay habang tatlong iba pang sugatan sa nangyari namang vehicular accident sa National Highway ng Barangay Nagpan sa Malungon, Sarangani Province. At balitang nasyonal, simula sa araw nito ang impeachment trial sa mga kasong isinapa laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digos City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Mawadaan ko o puso, matumbayan ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apropong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuol siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Lemon Oil, Bilonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Kabalo na ko sa inyong mustong ibasagot, sweetheart.
5: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makabanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap na nga alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Sugatan ng magkapatid matapos ito yung pagbabarilin sa Davao City. Kagabi kung saan ang mga biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council at dinala sa pagamutan ang mga biktima. naganap nga natura nga insidente sa bahagi naman ng Barangay Ubalde Castillo sa Agdawa District ng natura nga lungsod. Ang mga biktima na pinapangalang si alias Neneng at Gingging ay kasalukuyan ng ginagamot sa Southern Philippines Medical Center dahil sa mga tinamon itong sugat. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula sa Digos City. Sugatan na

0: Patay naman ang isang waitress matapos ito ay pagbabarilin. Sa bahagi naman ng GL-E3 sa Tirad Pass Street, Barangay Zone 3, Dugos City, kahapon ng tanghali. Ang biktima na nakilalang si Alias Lilet, 35 years old at residente ng naturang lugar, na batid sa investigasyon ng mga otoridad kung saan habang nagsiserve ang biktima nang ito'y lapitan ng nakamotor ng mga sospek at pinagbabaril. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang dibdib at kaliwang braso. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang mga sospek patungo sa direksyon ng Rojas Street. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Na-recover naman na sa crime scene ang mga basyo ng 45 caliber pistol. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Balita mula naman na kay kasamang jam sa Palma Hill.
1: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa top 8 most wanted persons sa antas ng rehiyon matapos ang sinagawang operasyon ng mga pulis sa Purok Proper Barangay Poblacion KTL Davao Oriental dakong alauna ng hapon kamakalawa. Kinilala ang nadakip sa alias ni Ibrahim, 38 anyos, isang tindero ng isa at residente ng naturang lugar. Ayon sa pulisya, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong rape sa ilalim ng Article 266-A kaugnay ng Article 266-B ng Revised Penal Code na walang inarekomendang piyansa. Samantala, sa hiwalay ng kasong rape by sexual abuse, itinakda ng hukuman ang piyansa sa halagang 200,000 pesos. Isa ng mga tauhan ng KTL Municipal Police Station, katuwang ibang mga operatiba at iba pang law enforcement units. Sa kasalukuyan, nasa kustudiyan na siya ng KTL Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Alas 7.21 ng oras, balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Dalawang drug personality ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon. Alas 2.30 kahapon ng hapon ang inilunsad ang anti-drug operation sa bahagi ng Laurel Street, Puro 4, Barangay Aguada sa Osamis City na nagresulta ng pagkakaaresto ng suspect na nakilalang si Michael Insanga Fernandez alias Amping na ikinukonsiderang street-level individual. Nakuhanan ito o residente ng Purok 10 sa Banyadero, Osamis City. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang ilang gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng 10,000 pesos. Na-recover din ang buybas money na ginamit sa naturang operasyon. Kaso nga paglabag sa Republic Act 9165, umas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang isasampa naman sa kanya ngayong araw na ito. Samantala, isa pang lalaki na nagmumula sa bayan ng Clarín at pumasok sa Osamis City ang nakabangga ng signage sa isang checkpoint papasok sa entrance ng Osamis City. Nang ito'y sitahin at tinanapan ng mga pulis ng mga papeles mula sa kanyang motorsiklo at habang kanyang kinukuha ang kanyang wallet na ispatan na may nakaipit na shabu sa kanyang wallet at nang ito'y sinita na kumpirma na shabungat dalan upang inaresto ang suspect na nakilalang si alias Glenn Paul, 27 years old na taga Banyadero, Osamis City. Maharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naturang suspect. Sa Lanao del Sur, natagpuan na ang nawawalang magsasaka. Ayon sa ulat ng Sultan Dumalandong, Lanao del Sur Municipal Police Station, tumanggap sila ng report na ang naturang magsasaka ay inilibing sa bahagi ng Sitio Uda sa Barangay Taguranao. Kahapon na nahukay ang bangkay ng biktimang si Muslimen na Kalandada Pakala na sa Ustunggulang, may asawa at magsasaka na taga Barangay Talagyanan o Barangay Talagyan sa Puuna, Bayabaw, Lanao del Sur. Alas 11.55 ng umaga nang isinagawa ang naturang operasyon at nahukay bandang alauna 20 na ng hapon. Ipapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Matatandaan na ang magsasakang si Muslimen ay nawala noong pang Hunyo 29 ng taong kasalukuyan. Nabatid na ang motorsiklo ng biktima ay nauna nang natagpuang inabando na sa parehong lugar at kalaunan ay na-recover ito ng mga otoridad. Patuloy pang investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, lumikas sa maraming bilang ng mga residente sa mas ligtas na mga lugar dahil sa takot na maipit sa naglalabang magkalabang pamilya. Ang mga residente ay nagbumula sa Purok 1 at 2 ng Barangay Central Labas. Karamihan sa mga ito ay nagtungo sa bayan ng Mitsayap, Cotabato at ang iba naman ay nagtungo sa bayan ng Libungan. Natakot sila na maipit sa nagaganap na bakbakan sa pagitan ng mga armadong grupo. Samantalang ayon naman sa kadayangan na PNP at 33rd Infantry Battalion Philippine Army, agad silang nag-deploy ng tropa para protektahan ang mga sibilyan. Makalipas ang ilang oras, agad ding sa tulong naman ng pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front ay napahupa ang tensyon. Kumilos ang Moro Islamic Liberation Front peacekeeping mechanism at ang PNP at ganoon din ang Armed Forces of the Philippines. Dito agad na ipinatupad ang ceasefire ng magkalabang pamilya para maiwasang lumala pa ang naturang bakbakan. Sa pakikipagtulungan din ng LGU Kadayangan at humupang tensyon na kaya't pinayagan na ang mga pamilya na bumalik sa inabandonan nitong mga tahanan. Alas 7:26 na ang oras. Samantala, sa ibang mga balita, balita mula naman sa General Santos City, aabot sa 3.17 million pesos halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa kanilang operasyon sa bahagi ng Barangay Apupong, Kamakalawa. Ayon sa Jensen PNP, nagpatupad sila ng dalawang search warrant operation sa Purok 13 Alquizar, Lanton sa Barangay Apupong na nagresulta sa pagkakakumpiska sa nasa 373 boxes ng smuggled cigarettes na may kabuang halaga na 3,170,000 pesos. Sa tulong ng mga tauhan ng Bureau of Customs, ang naturang mga smuggled cigarettes ay nasa kanilang pangangalaga na ngayon. Naresto naman ang mag-live-in partner na nakilalang sina alias Jessica at alias Rick Rick na naharap ngayon sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act Number 10863 at ng National Internal Revenue Code o BIR Code. Balita mula sa Malungon, Sarangani Province, tatlo kataong nasawi samantalang tatlo naman ang nasugatan sa malagim na insidente ng banggaan ng motorsiklo at isang SUV sa kabanang ng National Highway ng Purok Malacas sa Barangay Nagpan sa Malungon, Sarangani Province. Naganap ang naturang insidente alas 12 ng tanghali noong nakarang araw ng Sabado. Sa investigasyon ng Malungon na PNP, nabatid na ang tricycle driver na may sidecar ay nasawi na nakilalang si John Rick Corrales, 23 years old. Gayun din ang kanyang dalawa pa mga pasahero na nakilalang sina Selvica Calaque at Ayan Corrales. Napawang mga residente. Ng General Santos City at samantala sugatan naman ang iba pang mga sakay ng tricycle na nakilalang sina Joel Panaligan Jr., 36 years old, Jenny Paul Bagay, 36, at Joel Mizani, 43 years old, na mga taga Barangay New Bohol, Barangay Kalumpang sa General Santos City. Ang mga ito ay kasalukuyang ginagamot pa sa ospital. Nabatid na sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang

0: probinsya. Baril, bala at droga ang nakumpiska naman ng mga otoridad ng Esperanza PNP sa kanilang ikinasang operasyon sa Puroca Riverside, Barangay Paitan, alas 3:40 kahapon ng madaling araw. Ayon sa Esperanza PNP, naaresto ang isang alias Jonah. Nasa hustong gulang kung saan ay nakuha na nito ng iba't ibang matataas na kalibre ng armas. Ikinasa ng PNP ang search warrant operation dahil sa paglabag sa Republic Act 9165, o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dalan dito na harap sa kasong paglabag sa RA 9165 at 10591 ang naturang suspect na recover naman ng 12-gauge shotgun. May mga magazine at 12 bala, isang Colt 45 pistol, magasin at bala. At ang shabu na nagkakalaga ng 74,800 pesos. Samantala, sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province, naaresto naman ang 2 pang mga high-value target individual sa anti-drug operation na ikinasa ng PNP. Ang mga suspect na kasalukuyan nakapiit sa detention facility ng Bagumbayan PNP ay nakilalang sina alias Jen, 35 years old, at ang partner nitong si alias Jos na umunoy membro ng CAFGU. Nakumpiska sa kanila ang baril at shabu na nakakalaga ng 40,000 pesos. Ang mga ito ay naharap din sa kaso paglabag sa Republic Act 10591 at 9165.
1: Asa namin intawning akong bana, oy? Gurio! Gurio! Taliragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa ihang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa ihang pamilya.
4: Ba nalik ay bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan, sa nakikood, siya plasan ako, Yaki Oil. Yaki Oil, anong gamit ka ron? Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule ako.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: O dali ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando, taga Quezon Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpacheck up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Ginap ng alas 7:33 ng oras sa mga balita mula o dagdag ng mga balita.

0: site survey sinagawa naman para sa planong pagpapaunlad ng Lambahon Wharf sa Baganga, Davao Oriental. Detalye ng mga balita ay hatid naman ni James Palmahil.
1: Patuloy pa rin ang sinasagawang search and monitoring operation ng Philippine Coast Guard Davao Oriental para sa nawawalang manging isda na si Ricky Sano.

0: 34 na taong gulang at residente ng Puroka, Calagundian, Barangay Central. Ayon sa ulad, nawawala si Sano mula pa noong Hunyo 14 ngayong taon habang nangiisasakay ng kanyang kulay berde at puting fishing motorbangka na Mamalina number 3. Nangyari ang insidente sa layong tinatayang 90 nautical miles mula sa baybayin ng Puhada Island at 50 nautical miles mula sa Boston, Davao Oriental. Bilang bahagi ng search operation, nagsasagwa ang Coast Guard ng coastal monitoring at namamahagi ng mga flyers sa mga komunidad sa baybayin at mga kapwa mangingisda upang makakuha ng anumang impormasyon na makatutulong sa paghahanap. Samantala, nananawagan ng People's Administration katuwang ang Philippine Coast Guard sa mga residente na mati at sa lahat na naglalayag sa karagatan ng Davao Oriental na agad magipag-ugnayan o ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng Coast Guard kung may anumang impormasyon o posibleng nakita kaugnay sa nawawalang mangingisda. Samantala, isinagawa ang site survey sa planong lokasyon ng pagpapaunlad ng Lambahon Wharf sa Barangay Lambahon, Bagangaw, Davao Oriental bilang bahagi ng paghahanda para sa proyekto. Layunin ang aktibidad na makalikom ng mga kinakailangang technical na datos at masuri ang kasalukuyang kondisyon ng lugar upang magsilbing batayan sa pagpaplano at pagdidisenyo ng naturang pantalan. Ayon sa mga kinauukulan, mahalagang hakbang ang sinagawang site survey tungo sa pagtatayo ng mga ligtas at mas epesyenteng pantalan na inaasahang magpapabuti sa transportasyong pandagat, magpapalakas sa kabuhayan ng mga residente at magpapadali sa pag-access sa mga pangunahing serbisyo para sa mga mamamayan ng Barangay Lambahon at mga karatig na barangay. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil nagbabalita.
1: Ginaptang alas 7:36 ng oras. Dagdag ng mga balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Tuloy-tuloy naman ang pagsusumikap ng provincial government ng maibigay ang napakahalagang mga programa para sa indigenous peoples o IP sa buong lalawigan na bahagi naman ng parte ng 12-point agenda ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza. Ito ay ang Cultural Preservation, Peace and Harmony Tri-People Council for Peace na bahagi ng pangangalaga sa kapakanan ng mga katutubo at talinangin ang kanilang kaalaman at mapalakas pa ang kanilang kakayahan ng maitaguyod ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Kabilang din sa idinaos na handicraft skills training on abaca twine making na inorganisa naman ng Office of the Provincial Agriculture sa ilalim ng Interim Pedro Cotabato sa Barangay Manubo Tribal Hall sa Magpet, Cotabato. Itinuro sa kanila ang mga impormasyon hinggil sa abaca production, technology at cultural management. Kasunod ng proseso ng twine making, production technology at marketing strategies na gabay ang temang may pera sa abaca may pera. Malaki rin ang tiwala ng provincial government para sa naturang aktibidad na mas mapapakinabangan ng maayos ang likas na yaman ng lalawigan at makapaggalika ng karagdagang kabuhayan para sa mga komunidad, lalo na sa mga miyembro ng tribo. Samantala, alas 7:38 na ang oras. Balita mula naman sa Usamis City. Nagatipon-tipon ngayon ang mga miyembro ng Catholic Bishop Conference of the Philippines para sa kanilang annual retreat kung saan isinagawa kahapon ang banal na misa na pinamunuan ni Bishop Edwin de la Peña na isinagawa sa St. Michael Archangel Parish Church sa Tangub City. Samantala, dumating din kahapon at mainit na tinanggapan ng misa-misnon si Cardinal Luis Antonio Tagle kasama si Cardinal Pablo Virgilio David. Mismong si Misamis Occidental Governor Henry Waminal at Usamis City Mayor Sam Norman Fuentes at ilan pang mga opisyal ang mainit na tumanggap at sumalubong sa kanila paglapag nito sa airport. Labis na mga nagpapasalamat ang mga residente saan dala ni Tagle na siya namang pro-prefect of the the Castri for Evangelization ng Vatican. Ang imahe ni Our Lady of Guadalupe na nagmula pa sa Mexico at ito ay dinala sa Paris ng Clarín Misamis Occidental sa ilalim ng Archdiocese of Misamis. Sa ngayon ay magpapatuloy pa ang aktibidad para sa naturang CBCP Annual Retreat. Sa mga balitang pambansa. Formal lang sisimulaan ng Senado ngayong araw na ito na upo bilang impeachment court para litisin ang mga kasong impeachment na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Si Duterte ang kauna-unahang Vice Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na haharap sa impeachment trial. Haharapin ito ang apat na articles of impeachment kung saan batay sa rules ng Senado. Kapag isang article of impeachment lang ay na-convict, ang isang respondent ay hindi ipagpapatuloy ang butuhan sa iba pang mga reklamo. Sa madaling sabi, kailangan lang na ma-convict sa isang impeachment article ang isang nasasakdal para matanggal sa puesto. Kabilang sa mga paratang laban sa ikalawang pangulo, ang umunoy maling paggamit ng kanyang confidential fund, hindi may paliwanag na yaman, alegasyon sa panunuhol, at umunoy pagbabanta sa buhay ng First Family at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa sa gawang paglilitis mula sa araw nito alas 2 ng hapon. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, siyang presiding officer ng impeachment court, ang unang araw ay ilalaan para sa mga preliminary proceedings kabilang pagbibigay ng opening statement sa prosecution at defense. Sa ikalawang araw naman, inaasang sisimula ng pagpapatawag ng mga testigo at pagpresenta ng ebidensya. Inaasang magsisimula ang pagdinig sa mga testigo sa Hulyo 8 alas aset at 8 ng Hulyo. Liban pa dito ay kinu-question rin ng ang pagiging presiding officer ni Gatchalian dahil hindi siya abogado. Ngunit iginit niya na nakasaada sa rules ng mataas na kapulungan na ang Senate President ang dapat umano ang upo sa naturang posisyon. Kabilang sa mga napag-usapan sa COCO sa mga senador ang isyo sa BIR box na naglalaman ng mga tax record ng Vice President at kanilang asawang si Attorney Manases Carpio na posibleng maging bahagi ng ebidensya sa kaso. Samantala, iginit naman ni Senador Panpilo Lacson pagkakataon ito para magkaisa ang Senado sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw at dapat manatiling maayos ang diskusyon sa loob ng impeachment court. Hindi ito ang unang impeachment trial sa bansa. Noong 2001, si dating Pangulong Joseph Estrada ay naharap sa paglilitis na nauwi sa EDSA 2 matapos ang kontrobersyal na pag-walkout ng mga prosecutor. Taong 2012 naman, napatalsik sa pwesto si dating Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi kumpletong pagdideklara ng SALN, subalit bandang huli napawalang sala. Samantala, umaasa naman na ang maraming mga mamamayan na hindi lamang dapat nakatutok ang Senado sa impeachment trial bagos pati na rin sa usapin ng matinding korupsyon sa bansa lalo na sa pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan sa flood control project. Mahigit 6,300 mga pulis naman ang ipapakalat sa paligid ng Senado ngayong araw na ito bilang bahagi daw ng pagbibigay ng mahigpit na seguridad sa pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ayon sa Philippine National Police Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Acelo, karamihan sa mga inaasahang pagtitipon ay nakatuon sa harap ng Senado. Nabatid na mayroon ding isang grupo na nagpaplanong magsagawa ng pagmamarch patungo Senado mula sa kalapit na lugar kahit magdaragdag sila ng kanilang mga tauhan. Bukod dito ay magpapatupad din ng maximum tolerance ang pulisya kung sakaling subukang lumapit na mga rallyista sa harap ng Senado. Alas 7:44 na ang oras. Dagdaga na mga balitang pambansa.

Abot naman na sa 16 na mga miyembro ng legal team ang kakatawan kay Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Nabatid na pawang mga pribadong abogado ang bumubuo ng depensa ng Vice Presidente, hindi tulad ng prosecution panel na kinabibilangan ng mga mambabatas at private prosecutor. Karamihan sa mga abogado ay konektado sa Fortuna Narvaez at Salazar Law Office. Pinangunahan ng legal team ni Attorney Sheila Sison na may 12 taong karanasan sa propesyon, kasama rin bilang tagapagsalita ng depensa si Attorney Michael Pua, dating opisyal ng Department of Education o DepEd at ng Office of the Vice President, kabilang din sa koponan na sina Attorney Gregorio Narvaez II at Attorney Philip Siegfried Fortun na may mahigit 40 taong karanasan sa batas at itinuturing na pinakabiterano sa kanilang grupo. Si Narvaez ay anak ng dating Chief Justice Andres Narvaez na naging abogado noon ni dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang impeachment trial noong 2001. Si Fortun naman ay kilala sa paghawak ng ilang high-profile cases, kabilang na ang Kuratong Baliling case ni Senador Panpilo Lacson at Graff case ni Senador J.V. Ejercito. Ang iba pa mga miyembro ng defense team ay binubuo ng mga batang abogado na may mas mababa sa 10 taong karanasan sa pag-aabogas. Ayon kay Atty. Pua, sinimula ni BP Sara ang pagbuo ng kanyang legal defense noong 2023 pa lamang kahit bago pa man maisampa ang impeachment complaint. Anya, matagal na umanong inaasahan ng Vice Presidente ang posibleng humantong sa isang impeachment trial ang mga ibinibintang sa kanya, kaya maaga itong naganda ng legal team. Balita naman sa ibayong dagat. Nagasagawa ng funeral prayer ang tatlong mga anak ng yumaong dating Iranian na leader na si Ayatollah Ali Khamenei, kung saan naroon din sa funeral ceremony sa Tehran ng Iran ang libo-libong mga residente at mga matataas na opisyal ng kanilang gobyerno. Nasa naturang pagtitipon si Mustafa Meysam at Masoud Khamenei na nagdarasal sa harap ng kabaong ng kanilang ama sa malaking religious complex sa Tehran. Kapansin-pansin din, hindi dumalo ang isa pang anak ni Ayatollah Ali na si Mustafa Khamenei, na itinuturing tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatandaan si Ayatollah Ali Khamenei, kasama ang ilang mga miyembro ng kanyang pamilya, ay nasawi ng magsagawa ng pambobomba ang Estados Unidos at Israel noong Pebrero 8 nang magsimula ang unang gera bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan. Sa naging seremonya, inilatag ang kabaong ng iba pa ng nasawing leader at iba pa mga nasawing kamag-anak. Kabilang na ang babaeng manugang at isang 14 anyos o 14 months old na apo. Naroon din ang mga matataas na opisyal ng Iran, kabilang na ang Iranian President Masoud Pezeshkian at Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf. Bilang bahagi ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kanyang pamilya, kabilang ang pagdadala ng kanyang labi sa ilang sagradong lugar sa Shiite sa Iraq. Samantala, hanggang ngayon hindi pa nagpapakita sa publiko ang tagapagmana ng kapangyarihan na si Mustafa Khamenei, na umano'y nasugatan sa pag-atake ng Amerika at Israel. Ilang buwan na ang nakalilipas. Sa balitang pang-ekonomiya,

tiniyakan ng Department of Energy na kahit daw bumaba na ang presyo ng produkto ng petrolyo sa bansa, patuloy daw ang pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa public utility vehicle POVs na mabigyan ng agarang tulong ang mga tsuper. Sa ilalim ng programa, umuo sila ng isang whole of government program kung saan makakatanggap ang mga kwalipikadong tsuper ng 10,000 pesos diskwento sa kada litro ng diesel. Maaari mo nang makatanggap ang bawat driver ng hanggang sa 150 liters na limitasyon kada linggo o katumbas ng tinatayang 1,500 pesos na lingguhang tipid na makatulong upang mabawasan ang kanilang gastos sa operasyon at papanatili ang kanilang araw-araw na kita. Sa kasalukuyan, mayigit sa 2,000 gasoline station sa bansa ang kalahok sa programa, kaya't mas maraming mga POV drivers ang mabibigyan ng mas madali daw na tulong access sa fuel subsidy kung saan sila bumibiyahe. Para matukoy ang mga listahan ng mga gasoline station na kalahok sa programa, ay maaari namang bisitahin ang kanilang link na https://doe.gov.ph ayon pa sa Department of Energy. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: target ni Alex Iala na masikwa ang ticket sa quarterfinals sa pag-arap nito sa world number 17 Jasmine Pauline ng Italy ngayong araw nito sa Wimbledon Championship na ginaganap sa All England Lawn Tennis sa London, England. Wala pang eksaktong oras na inilagay ang mga organizer, subalit na nakaschedule na laruin ang Iala Pauline game ngayong araw na ito. Hindi ito ang unang pagharap ng dalawa. Hawak ka ng Pinay tennis star ang 1-0 na bintahe sa kanyang head-to-head kung saan naitaraka ni Alex ang 6-1-7-6 na panalo laban kay Pauline sa 1000 Dubai Tennis Championship noong Pebrero sa United Arab Emirates. Subalit ilang usapan ng Wimbledon na grass court kumpara sa hard court sa Dubai. Nakapasok si Alex sa fourth round matapos gulantangin si reigning champion Iga Swiatek sa pamamagitan ng 7-6-6-2 decision. Sa kabilang banda, nanaig si Pauline kay Maria Sakkari 6-1-6-2 para masiguro ang tiket sa last 16 round. Aminado si Pauline na matinding laban ang kakaharapin ito sa oras na magkasagupa sila ni Alex. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Lunes asay sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Jam sa Palma Hill, Erwin Madhay. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!
3: Joy!

0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel